The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal.

0: Eto na ang musikang Feel na Feel ang ganda dahil sa saya ng alaalang dala.
1: Ating damhin ang mga awiting Pinoy
0: sa Pinoy Memories sa Star FM.

0: Checker Philippine Standard Time. We've got 18 star minutes past 10 in the morning. Magandang umaga, Star Nation. Happy Sunday, mga kabombo at mga ka-Star Nation. This is Star DJ Gabby checking in para naman sa ating programa. Uy, sa lahat po ng mga naka-tune in ngayon, I hope you're all doing well and enjoying your Sunday. Siyempre, Sunday is rest day, Sunday is church day, family day, and alam niyo yun, parang ito yung panahon para tayo po ay makapagpahinga dahil it's been a long week and I know kailangan talaga natin ng pahinga, di ba? Pero syempre, meron po akong good news para naman sa inyo na alam kong gustong-gusto nyong marinig. And I know you're all looking forward to this good news that I'm about to share sa inyong lahat, di ba? Bibigyan ko po kayo ng mas marami pang mga reasons to enjoy your Sunday dahil hatid ko muli ang exciting na balita na alam ko namang looking forward kayong lahat. Kaya naman, eto Star Nation ha, sa lahat po ng mga nakatune in sa ating radyo, sa ating Facebook. Eto bilang bahagi rin ng 60th anniversary ng Bombo Radyo Philippines, ang number one and most trusted source of news and information, aming inihahandog ngayong 2026 ang isang promo na patuloy niyong minamahal sa bawat taon at tiyak na patuloy niyo ring mamahalin at tatangkilikin. Ito na nga ang ating official launching ng Swerte sa Palengke 2026 kung saan balde-baldeng papremyo na may cash pa. Yay! Talaga namang exciting, no? Oo. At syempre, ito po Star Nation na 9 million total prizes or 9 million pesos total prizes ang aming ipamimigay nationwide. O, diba? At ngayon pa lang sabihin ko na sa inyo para ma-excite kayo lalo dahil sa ating grand draw ay may mag-uwi ng tumataginting na 1 million pesos. O, diba? Sobrang exciting. Kaya naman, para po sa ating mga listeners and viewers, sa mga naka-tune in sa radyo, hello po sa mga nakatutok ngayon gamit ang ating, o sa ating live streaming, sa ating mobile application, at sa mga nanonood na din via Facebook and YouTube Live, hi po sa inyong lahat. Hello and happy Sunday. My name is Star DJ Gabby, bringing you the official launch of the Swerte sa Palengke 2026. Alam nyo ba, ito yung isa sa mga promo na talaga namang inaabangan ko. One of my favorite promos. Bakit? Kasi naman, ito yung promo kung saan na bumibisita tayo sa iba't ibang mga palengke sa Metro Manila at syempre nationwide din po ito, di ba? Ayan, kaya amin pong opisyal na inilulunsad ang promo na Swerte sa Palengke ngayong June 28, 2026. At pagkatapos po ng launching na ito sa akin pong pag-launch, ay pwedeng-pwede na kayong magpadala agad-agad ng mga entries, o di ba? Kaya naman, alam ko excited kayo dahil excited naman na din kami talaga. Ayan, Star Nation, alam niyo po, taon-taon nga ay naghahandog ng promo o ng mga promo ang Bombo Radyo Philippines. At sa bawat taon, tatlong promo ang aming hatid. Yan ang Bombo o ang Buena Mano Salvo, Swerte sa Palengke at ang 1-2 Panalo. At nabanggit ko nga kanina na 9 million pesos total prize ang aming ipamimigay nationwide. Araw-araw, bawat linggo, Star Nation, may mga mag-uuwi ng mga exciting na papremyo. At kami ay dadayo sa iba't ibang palengke dito naman sa Metro Manila. Kaya naman, huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin, Star Nation, dahil marami tayong bagong tututukan na sponsors product sa promo na ito. Napakadami po, Star Nation. Kaya naman, eto na. Star Nation, of course, ano nga ba yung mga proofs of purchase na pwede nyong isali o yung mga produkto na dapat nyong bilhin para naman makasali sa ating Swerte sa Palengke. Unang-una na dyan ay mag-ipon lang ng alinman sa mga proofs of purchase na ito. Okay, ayan, nakikinig ba kayong mabuti? Makinig kayong mabuti at syempre, alam ko nakikita nyo na sa ating screen sa Facebook Live. Once again, yung mga hindi pa po nakatune in sa ating Facebook Live, mag-like, mag-share, mag-comment po kayo dyan. Hanapin nyo lang 102.7 Star FM Manila. Ayan, unang-una na dyan ang ating gardenia. Wow, gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia. Ang gagamitin nyo lang po dyan ay isang empty plastic of any loaf variant and size. Isang entry na po 'yan. O di ba? Alam niyo kapag may kasama tayong gardenia, dahil sila yung talagang kasama natin, no, sa palengke for 2 years na, and this is the 3rd year na kasama na natin ang gardenia sa ating palengke activation. Sobrang saya. Ang daming mga pag-games ng gardenia, ang daming mga prizes na talaga namang inaabangan ng ating mga entry centers, ng mga market goers. Kaya naman, sobrang saya ng ating palengke activation kapag kasama natin ang gardenia. Ayan po, ang una nating proof of purchase, ang ating sponsor na gardenia. Okay, next naman tayo, Star Nation. Andyan ang San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Kapag sumali po kayo gamit ang San Miguel Star Nation, gumamit lang po kayo ng isang crown of San Miguel Pale Pilsen 320 ml o kaya naman isang crown ng San Miguel Pale Pilsen Grande. Yan po ang ating pwedeng gamitin para naman sa proofs of purchase or sa sponsor nating San Miguel Pale Pilsen. Yung tansan po yan, Star Nation, okay? Yung crown, okay? Hindi yung laman. Oh, yung tansan. Ano ba? Anyway, yan po. Once again, San Miguel Pale Pilsen. Okay, next naman tayo. Kasama po natin, bagong-bago lang ang Sarsaya Oyster Sauce. Ayan, isa din po ito sa mga pinakabago nating sponsor or sponsors products ngayong Swerte sa Palengke 2026. Kaya naman, dapat nyo pong bilin ito para makasali sa ating papromo. Ang Sarsaya Soy or Sarsaya Oyster Sauce, gumamit lang ng 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams. Okay, once again, Sarsaya Oyster Sauce, 2 empty sachets. Okay? So, paano makasali? 2. Hindi siya isa, hindi 3. Kung 3, bili ka pa ng isa para 2 entry na yan, di ba? Once again, Sarsaya Oyster Sauce. Next naman, of course, itong Sarsaya pala, ano, para po sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce. Okay, at makakasama din po natin sila sa ating mga palengke activation across Metro and Mega Manila. Next naman, para po sa ating mga proofs of purchase, Star Nation, nandyan ang Efficacent Oil. Uy, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan. Alam nyo naman na ang Efficacent Oil, di ba? Talagang gamit na gamit ito ng pamilyang Pilipino. Kahit sino gumagamit ng Efficacent Oil, di ba, kapag may masakit o kaya naman kailangan mo ng konting ginhawa, talagang kakampi na natin tong Efficacent Oil, di ba? So, syempre, lahat yata ng tahanan may Efficacent Oil. Gumamit lang po kayo ng isang cap or label in any size at yan na po yung entry na gagamitin nyo para makasali sa ating Swerte sa Palengke 2026. Ayun nga, Star Nation. At syempre, up next naman, ang Omega Painkiller. Uy, Omega Painkiller, tuloy-tuloy ang galaw with Omega. Sa lahat po ng ating mga Star Nation na, of course, nasasali dito naman sa ating papromo, Star Nation, ang Swerte sa Palengke, pwede nyo pong isali ang Omega Painkiller. Gumamit lamang po kayo ng 1 cap o kaya naman label in any size. Ibig sabihin yung cap po yung takip, parang sa Efficacent Oil lang din. Takip and yung label o kaya naman yung label, yung nakadikit po sa produkto na Omega Painkiller. Yung bote po, di ba? Yung nakadikit doon. Ano? Yung po yung ating gagamitin na proof of purchase, yung cap or yung label. At syempre, ito naman, very exciting dahil ito hindi talaga ito nawawala. Mahal na mahal natin ito. Mahal na mahal natin ang ating mga sponsors dahil nakasama na natin ito for how many decades, how many years. Of course, susunod na ang Orocan. Ayan, ang dami natuwa kasi kasama ang Orocan. Ano, maayos ang buhay mo sa Orocan, sabi nga, di ba? Gumamit lang po kayo ng isang product sticker or coupon bearing any or all Bombo promo title. So, usually Star Nation, kapag bumibili kayo ng mga Orocan products, meron po yung coupon, okay, na kasama gagamitin niyo po yun, ihulog niyo po yun para naman makasali sa ating swerte sa palengke 2026. And of course, kung gusto niyo din naman po, pwedeng-pwede yung sticker na nasa produkto mismo. For example, yung balde o kaya naman yung icebox, meron po yung sticker na nakadikit mismo doon sa ating produkto. Yan po ang gagamitin nyo. Ayan, once again, kasama po ang Orokan. At syempre, ito naman, bagong-bago din, Star Nation. We are very excited to introduce dahil kasama natin sila sa ating Swerte sa Palengke 2026 nationwide. Ito na, ang ating susunod na proof of purchase or ang ating sponsor, nandito po ang Holiday Sun Pride. Dahil sa holiday or sa Holiday Sun Pride, all day holiday beefy meaty linam nam. Gumamit lang po kayo ng dalawang label ng holiday corned beef or dalawang paper label ng holiday beef loaf or pwede din naman po ang combination. Okay, so ito pong Holiday Sun Pride Star Nation, ito ay corned beef at beef loaf. Okay, ito po ay canned goods. Ayan, napakasarap po nito. Natikman na namin ito and talagang very malinamnam. Sabi nga, beefy, meaty, linamnam. Gumamit lang po kayo ng dalawang paper label niyan. Holiday corned beef o holiday beef loaf. Pwede din pong combination isang entry na yon. So for example, sasali kayo, isang paper label ng beef loaf at isang paper label naman ng corned beef na holiday. Okay? Ano yung paper label? Yung po yung nakadikit doon sa canned goods, doon sa delata. Tatanggalin nyo lang po yun pagkatapos nyo na pong i-consume o kainin ang Holiday Sun Pride corned beef at beef loaf. Maraming salamat, Holiday Sun Pride. Next naman tayo, of course, ang ating susunod na sponsor at proof of purchase na pwedeng gamitin ang Bioderm Germicidal Soap. May mga nagko-comment, ang dami daw proof of purchase. Oo, marami pa. Kalahati pa lang tayo. Oo, kasama po natin ang Bioderm Germicidal Soap. Bida ka o bida handa ka sa Bioderm, gumamit lamang po ng isang empty box or sachet in any size and variant. Isang entry na po yan, Star Nation. O diba? Ang ganda ng Bioderm, ano, kapag titingnan mo, tinan mo yung mga kulay sa screen. Meron tayong iba-ibang klase. May coolness, may intense, diba? May bloom, may clean white. Mamili lang po kayo dyan, isang box lang po, isang entry na para makasali sa ating pop promo. Okay, maraming salamat sa Bioderm. Next naman, ating proof of purchase, Star Nation, ang Pure Gold. Always panalo. Eto, ilang buwan na ang dami nagtatanong kung paano nga ba sumali o paano nga ba sana daw may Pure Gold ulit. Well, eto, kasama na natin ang Pure Gold dahil I'm sure maraming nag-grocery sa atin na Pure Gold ang pinupuntahan. Personally, ako Pure Gold din naman. Kaya gagamit lamang po kayo ng isang official receipt. Yung resibo po na meron kayong purchase not less than 300 pesos and it has to be dated June 2026 onwards. Okay, so hindi po pwede yung March, April, May, June 2026 onwards. So, ibig sabihin mag-grocery ka na ngayon sa Pure Gold dahil June naman ngayon, di ba? Onwards hanggang sa duration ng ating promo. Okay, ngayon po ay eto, one official receipt of purchase not less than 300 pesos receipt of purchase dated June 2026 onwards. Isang entry na po yan. Okay, Star Nation, may mga nagtatanong, ano, eto, ilang beses na ding nangyari ito. Kapag pinag-combine daw ba okay lang, tatlong 100? O pwedeng-pwede po yun, tatlong resibo po, ano na po yan, isang purchase o kaya naman worth 300 pesos na po. Yan po ang ating Pure Gold, always panalo. Okay, next naman, Star Nation, eto na, ang isa pang exciting na proof of purchase na dapat yung ilista para naman makasali sa ating promo. Nandito po ang Syngenta. Ang ating pong Syngenta, bringing plant potential for life. Or for life, gumamit lang po ng isang cap or label in any size. Ang Syngenta po, Star Nation, nabibili po ito sa mga agriculture shops, sa mga, meron din po mga ilang hardwares, meron pong mga agri products dyan. Magbibigay po tayo ng mga location kung saan kayo makakabili. Ano, ito po ay ginagamit para po sa ating mga crops. Ito po may insecticide, may pesticide, may fertilizer, at marami pa pong iba. Ginagamit po ito ng marami sa medyo outside Metro Manila or medyo dito po sa city. Ayan, pero marami din pong gumagamit. Kaya marami tayong mga entry senders ng Syngenta dahil ito po ay ginagamit para sa kanila pong mga crops, sa farm nila, sa mga hardin, at sa marami pang iba. Ayan, kaya naman, ito po ang Syngenta, bringing plant potential for life. Yan po ang ating mga proofs of purchase para naman sa Swerte sa Palengke 2026. Uy, diba? Ang dami. Ilan yun? 10 Star Nation for Metro Manila alone. 10 ang proofs of purchase o ang sponsors ng Swerte sa Palengke 2026. Kaya naman, napakalaki po ng chance nyong manalo dahil ang dami nyong pwedeng bilhin ng mga produkto para naman makasali sa ating pa-promo. Ngayon, kapag nakabili ka na, Star Nation, at naihanda mo na ang ilan sa ating mga proofs of purchase, paano nga ba natin isali yung ating mga entry? For example, nakabili ka na ng mga delata ng Sun Pride, yung Holiday Sun Pride Corned Beef at Beef Loaf. Paano naman yun isasama o paano? Paano tayo mananalo dyan? Biglaan ka na lang bang mananalo? Siyempre hindi. Meron po tayong mga steps, ways to win, kung paano nga ba makasali. At siyempre, para sumali po, Star Nation, ilagay lang sa isang white envelope ang inyong nabiling proof of purchase. At makikita nyo po dito sa ating screen ang isang sample. Gumawa po kami ng sample para sa inyo kung paano nga ba sumali at paano ang proper way. O, proper way na po yan ha. Proper way para makasali naman sa ating pa-promo. For example, Star Nation, meron na kayong white envelope. Nakabili na kayo ng 5. O sige, ilagay niyo po ang inyong pangalan. Nakikita niyo po sa screen. Pangalan, edad, address, contact number, week number na sasalihan. For example, week 1 or week 2. At ilagay niyo po ang proof of purchase na gagamitin. For example, Holiday Sun Pride or Gardenia o kaya naman Syngenta. At pirmahan nyo po. Ayan, makikita nyo po sa ating screen. Ayan, ang pirma. Ang ganda ng pirma. Kaninang pirma yan? Ang ganda. Ayan, okay. And syempre, yun po yung detalye. Sa lower right naman po, or I'm sorry, sa bottom right naman ng likuran ng envelope, ay ilagay ang promo title natin, Swerte sa Palengke 2026. Ilagay nyo po ang address ng aming himpilan. Ang aming address po ay 18D F. Ortigas or 18D Strata 2000, Star Nation, 18D Strata 2000 F. Ortigas Junior Road, Ortigas Center, Pasig City. At i-care off nyo po yan sa 102.7 Star FM Manila. Makikita nyo po sa screen, screenshot nyo na yan para wala na kayong problema. Basta dagdagan nyo lang po ng 18D Strata 2000. Yung po yung building ng ating stasyon dito naman sa Star FM Manila. O diba ganun lang kadali? Yung po ilalagay nyo sa inyong mga envelope, Star Nation. Okay? Now, eto naman, paano nga ba manalo? Dahil meron nga kayong mga entries na nagawa na, para po sa ating studio draw, ay idadala nyo po yan sa ating himpilan. Okay? So, kung gusto nyo pong manalo sa ating studio draw, o gusto nyo pong sumali, at idala nyo po yung mga envelopes na yan, na may mga proofs of purchase na, at may mga sponsors products na, ay ilagay nyo po yan, o idala sa ating himpilan, o ihulog sa ating designated drop boxes dito naman sa Metro Manila. Okay? Abangan nyo po dahil mag-a-announce po kami kung saan ang ating mga drop box locations. Marami pa po tayong mga ina-establish at ini-install na drop box locations. Kaya naman, abangan nyo po yan. Mag-a-announce po kami everyday ng drop box location. Kung gusto nyo naman pong mamasyal dito sa ating himpilan, you are welcome. You're free to go dito po sa 18D Strata 2000 F. Ortigas Junior Road up Ortigas Center, Pasig City. Yan po, para po sa ating studio draw. Okay? Next naman, ang ating palengke activation. Isa pong way din ito para manalo at makasali sa ating popromo. Pwede ka rin manalo sa labas ng studio. Kung kanina po studio draw, ngayon naman palengke draw at palengke activation. Dahil nga dadayo po kami sa 7 malalaking palengke dito sa Metro and Mega Manila para magbigay naman ng cash siyahan. Nakikita niyo po sa screen. Napakarami po natin mga napuntan. Oh, ang saya, di ba? Ang daming tao. Di ba? Oo, magbibigay po kami ng cash siyahan at kasiyahan mula po yan sa July 11 hanggang August 22. Oy, ang lapit na, July 11, Star Nation. Hanggang August 22 po yan, magtutungo-tungo o magtutungo kami sa iba't ibang mga palengke at magkakaroon po tayo dyan ng mga pag-games, ng iba't ibang giveaways, may mga produkto po na pwede nyong matikman, may free taste, di ba? At dyan na rin po tayo bubunot ng ating mga palengke winners. Isang umaga po yan na punong-puno ng saya at makakasama nyo pa ako. Makakasama nyo pa ang inyong mga paboritong Star DJ, si Star DJ Kimi Gora, Star DJ German Bolero, Star DJ Yvonne Adarna, at Star DJ Antonio Lambada. Andun ba si Antonio? Wala yata. Hindi, andun siya, si Lambada. Ayan, si Antonio Lambada po makakasama nyo. Kung gusto nyo siyang makitang sumayaw, ito na po yung inyong pagkakataon. Pumunta po kayo sa aming Suwerte sa Palengke, palengke activation. Okay? At syempre, abangan nyo po ang aming announcement sa mga market venues na aming pupuntahan. Okay? Meron na po tayong week 1. Abangan nyo po yan. Okay? Star Nation, lalo na dyan sa may lungsod ng Maynila. Mm-hmm. Okay? At pwedeng-pwede namang dumayo kahit sino po, Star Nation. Ayan na. At syempre, ano naman ang mga papapanalunan natin mula sa Studio Draw at sa Palengke Activation? Alam na po natin yung ating mga sponsors. Alam na natin kung paano gumawa ng entry, ilagay sa envelope. Alam na po natin lahat eh. So ano pa ba? Ano pa ba? Syempre, dapat alam din natin kung ano yung mga mapapanalunan natin. Ano yung mga bagay na pwede nating makuha sa ating mga ginagawang entries. Okay, so una muna, Star Nation, ating prizes muna na magmumula sa ating mga entry senders na maghuhulog sa studio. Okay, so ating pong mga studio winners or ang ating mga studio entry senders, may chance po kayo na manalo sa ating weekly prizes. Ito po 25 areas nationwide. Okay, ang mga mapapanalunan po bawat linggo o every week, Star Nation. First prize po natin, meron tayong 5,000 pesos in cash. Sa second prize naman, 4,000 pesos in cash. Third prize ay 3,000 pesos in cash. At ang consolation prize naman po natin, may tatlong mag-uwi ng 1,000 pesos in cash. O diba, Star Nation? Weekly po yan ha. Weekly po natin i-anunsyo din ang ating weekly winners tuwing alas 3 ng hapon bawat Sabado. Ibig sabihin, kailangan po na ihulog nyo na lahat ng inyong mga entries for the week bago po mag-alas 12 ng tanghali every Saturday. Okay? Dahil po magdadraw po tayo alas 3 at i-anunsyo din po natin yan agad-agad. At kapag na-anunsyo po kayo ng Sabado ng alas 3 ng hapon, ang awarding naman ng weekly prizes na yan ay sa Lunes, 10 a.m. in the morning. Yung po yung awarding, okay? So, dapat nakikinig kayo para alam nyo kung kayo ba yung winner natin ng mga prizes natin. Itong 5,000 pesos, 4,000 pesos, at ang 3,000 pesos. At meron po tayong consolation prize winners na tatlo na makakapag-uwi ng 1,000 pesos in cash. Again, every Saturday at 3 p.m. po ang announcement of winners at ang awarding naman ay every Monday at 10 in the morning. Ayan, Star Nation, eto naman. Syempre, hindi pa po dyan nagtatapos ang ating mga ipapamigay na prizes, okay? Dahil meron din po tayong daily prize. Ano yung daily prize natin? Yan po ay isang special prize na matatanggap Monday to Friday ng ating mga lucky winners. At dahil dyan po, ito po yung ating special prize na isang 60th anniversary Bombo Radio Philippines exclusive limited edition rechargeable AM/FM radio with LED light or lamp na no fixed dial pa o hindi po nakapako sa isang stasyon, plus 500 pesos in cash. Oy, so everyday po magpapamigay tayo ng radyo para naman sa ating lucky winners. Meron pong isang radyo kada araw, Monday to Friday, at mag-uwi din po siya ng 500 pesos in cash. Napakaganda ng radyo na yan, Star Nation. 60th Anniversary Bombo Radio Limited Radio or Limited Edition Radio Set. Limited Edition, anong ibig sabihin? Ibig sabihin po niyan, it's a rare item. So ngayon nyo lang po siya makukuha dahil syempre, ayan po, kitang-kita nyo sa screen, may tatak na 60th anniversary ng Bombo Radio Philippines. So, hindi po kami magbibigay ng ganitong klaseng radio sa mga susunod na taon. Kaya naman, now is your chance. Dapat po, mag-entry kayo ng marami para naman magkaroon ng pagkakataon na manalo ng napakagandang radio na ito. O yan, may earphone jack po siya, rechargeable ang battery, portable din po ito, Star Nation. Ibig sabihin, kahit saan pwede niyong idala. And itong radio na to is kahit talagang ano siya, rechargeable nga siya. So, pwede mo pong idala kahit saan. And may LED lamp pa siya. Oh, nandiyan lahat. Napakaganda po ng radyo na yan. At meron pa po kayong iuuwi na cash prize kapag kayo ang nanalo sa ating daily special prize. Okay. Ayan, Star Nation. At meron lamang po kayong 24 hours to claim the special prize na radio at cash. Kaya naman dapat po, as I always mention, dapat lagi kayong nakatutok sa Star FM. Ngayon naman, Star Nation, alamin natin kung ano ang ating mga ipamimigay na prizes sa ating palengke activation every week. We will be going to 7 palengke venues every Saturday, 6 a.m. po yan hanggang alas 11 ng umaga. At ito na ang mga prizes na pwedeng mapanalunan sa palengke. Meron po tayong 10 winners of 1,000 pesos in cash plus 500 pesos worth of gift pack. O yun, napakadami po. 10 winners ng 1,000 pesos in cash plus 500 pesos worth of gift pack. O diba? So, ang dami pong mapapanalunan. Pero ito lang yan. Siyempre, Star Nation, 500 pesos worth of gift pack. Ano ba ang laman ng gift pack na yan? May mga nagtatanong. Siyempre, gusto nilang malaman para lalo pa silang ma-excite at sumali sa ating papromo. Siyempre po, kasama po sa ating composition ng gift pack na yan, ang 500 pesos worth of gift pack, ay ang Orocan Pail. Kitang-kita nyo naman sa screen, nandiyan po sa Orocan Pail, nasa loob niya, isang box ng MX3 coffee, may 10 sachets ang MX3 coffee na yan. Box, isang box po yan ng MX3, may 10 sachet sa isang box. Uy, ang sarap niyan, Star Nation. And very healthy pa siya, napakaraming mga benefits. Next naman, nandiyan din po ang Komea, tatlong Komea 3Q, or I'm sorry, one Komea 3Q palabok. Yan po ay kasama sa ating gift pack na ipapamigay sa palengke. At meron din po kayong maiuwi na 2 can ng Gold Cup sardines. O diba, once again, dito po sa composition ng ating gift pack na 500 pesos worth, nandiyan po ang Orocan Pail, isang Orocan Pail, isang box ng MX3 coffee with 10 sachets ng kape, at 1 Komea 3Q palabok plus 2 cans of Gold Cup sardines. Ay, napaka-exciting. Iyan po ikasama ng 1,000 pesos na mapapanalunan ng ating mga lucky winners sa palengke. Yes, and syempre Star Nation, eto naman, kapag kayo yung nasa palengke, hindi lang naman yun yung mga pwede nyo mapanalunan, may mga additional prizes pa tayo na pwedeng matanggap mula sa ating mga pag-games na hatid ng Star FM at Bombo Radio. Meron po tayo dyan, hep hep hooray, may mga pa-video okay challenge, may bring me at napakarami pa pong iba. So, sobrang saya po nyan, tuwing umaga po, kada Sabado mula July 11. Okay, ayan, Star Nation. Yan po yung mga mapapanalunan nyo araw-araw, bawat linggo, sa studio at sa palengke. O, di ba napakabongga ng ating swerte sa palengke 2026 dahil limpak-limpak na cash siyahan at kasiyahan ang aming ipamimigay. Kaya naman, syempre kung ako sa inyo, sali na ako, no? Dahil at dadamihan ko ang aking entries dahil as we always say, the more entries you send, the more chances of winning. And syempre damihan nyo pong inyong mga entries hanggang sa grand draw. And speaking of grand draw, Star Nation, pagkatapos po ng 7 weeks ay magaganap na ang ating kaabang-abang na grand draw ng swerte sa palengke 2026 sa September 5. Yan po ay after 7 weeks po ng ating palengke activation, ayan po sa September 5. pagsasama-samahin po natin lahat ng ating mga entries dito sa Metro Manila at syempre nationwide. At ano nga ba ang mga naglalakihang papremyo na naghihintay sa inyo? Ito yung mga laging hinihintay ng ating mga entry senders. Kasi diba, syempre, ito yung main goal para manalo sa Grand Draw. So Star Nation, makinig mabuti dahil talagang bigatin ang mga prizes na hatid ng Bombo Radyo at Star FM. Star Nation, sa 25 areas nationwide na merong Star FM at Bombo Radyo ay mapagpapamigay tayo ng guaranteed prizes. Of course, eto na ang ating guaranteed prizes for the Grand Draw. Ang atin pong first prize ay 25,000 pesos. Ibig sabihin dito sa Metro Manila, may mag-uwi ng 25,000 pesos. Sure na yan. Next naman, second prize, 15,000 pesos. Cash po yan, Star Nation. At syempre, ang ating third prize naman, 10,000 pesos in cash. Grabe naman. Yan po ay para po sa ating Grand Draw, Star Nation. Guaranteed prizes po yan in 25 areas nationwide. Meaning, dito po sa Metro Manila, may mananalo ng mga prizes na ito. Sa Iloilo, meron. Sa Baguio, Dagupan, sa Davao, sa Cebu, at marami pang iba. Bawat area po na may Bombo Radyo at Star FM. Yan po ang ating prizes para naman sa Grand Draw. But wait, there's more. There's more, syempre. Yung aking binanggit din po kanina, ito po yung pinaka-exciting na premyo sa Swerte sa Palengke 2026 dahil muling magpapamigay ang Bombo Radyo Philippines ng 1,000,000 piso. Uy, grabe. Oo. 1,000,000 pesos. Hindi biro yan. Tumataginting po na 1,000,000 sa Grand Draw, Star Nation. Hatid po ng Bombo Radyo Philippines. Kaya naman, this is your chance na mapabilang sa Bombo Millionaires Club. Napakarami na pong mga naging milyonaryo dito sa ating himpilan, almost 80, I believe. And maging matyaga lang kayo at damihan ang inyong mga entries at baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Grabe. Again, sa 25 areas ng Bombo Radyo at Star FM, may mananalo po sa Grand Draw ng 25,000 pesos in cash, 15,000 pesos in cash, at 10,000 pesos in cash. Plus, may 1 million pesos na naghihintay para sa isang lucky entry sender. Malay nyo naman dito sa Metro Manila, di ba? Di natin alam. Grabe. So, sobrang swerte naman ng ating entry sender na yan. Kaya sabi nga nila, may swerte sa palengke. Yan po ang hatid ng ating himpilan. Ang promong handog ng Bombo Radyo Philippines sa ating mga kabombo at Good Star Nation na bahagi rin naman ng 60th anniversary ng ating network. Kaya naman, mula ngayong araw, Star Nation, June 28, ay tatanggap na kami ng entries dito sa ating himpilan. At magaganap po ang ating first weekly draw at ang ating first palengke activation sa July 11, 2026. Abangan nyo po ang aming announcement kung saan palengke o kung saang palengke kami magtutungo. Pupunta po kami dyan, magbibigay ng kasiyahan at cash tiyahan. 6 a.m. pa lang, nandyan na po kami. Makakasama nyo po inyong mga paboritong DJs, Star DJs at ang iba't iba pang personalidad ng Star FM at Bombo Radyo. Araw-araw, Linggo-linggo, may mag-uwi ng mga papremyo na cash, gift packs at may radyo pa. Muli, maraming salamat po sa ating mga napakabuti at napakalaking mga sponsors. Ito po ngayong taon, grabe. Ang Gardenia, maraming salamat po sa San Miguel Pale Pilsen. Nandyan po, ayan, pakita natin sa ating screen ang ating mga trade partners for this year. Gardenia, San Miguel Pale Pilsen, Sarsaya Oyster Sauce, Efficacent Oil, ang Omega Pain Killer, Orokan, Holiday Sun Pride, Biterum Germicidal Soap, ang Pure Gold at ang Syngenta. Meron po tayong 10 na sponsors dito sa Metro Manila ngayong Swerte sa Palengke 2026. At ang amin pong paalala, damihan lagi ang inyong mga entries. Napakarami nyo na pong pagpipilian. So there is no reason para po hindi kayo makasali sa ating papromo. And the more entries you send, Star Nation, the more chances of winning. At lagi po namin binabanggit na tiyaga lang dahil pwede kayong manalo talaga sa Grand Draw ng naglalakihang prizes. Of course, 9 million pesos total prizes ang aming ipamimigay nationwide. Kaya naman, sali na! Once again, Star Nation, ako po si Star DJ Gabby para sa official launching ng pinakabigating promo ng Bombo Radyo at Star FM. Itong Swerte sa Palengke 2026, balde-baldeng pa premyo na, may cash pa. Philippine Standard Time, we've got 8 star minutes before 11 in the morning.
1: Mga awiting Pinoy,
2: mag-sing along na
1: sa Pinoy Memories sa Star FM.

0: At diyan nagtatapos ang Purong Pinoy Hits.
1: Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
0: Dito sa Star FM.

0: bagong weekend favorite featuring Diana Ross. Touch Me in the Morning, a number one song in 1973. Natatawa ako sa title kasi may pumapasok sa isip ko na hindi dapat. At bago pa mapunta ang usapan towards the green side, let's take a break. Do not touch your, I mean, do not touch that dial. Star
1: FM. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada, at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali, at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines. Star Weekend Favorite.

our weekend favorite featuring Diana Ross. Perhaps sa ating mga Pilipino, ang pinakatumatak na kanta ni Diana Ross sa atin ay ang If We Hold On Together. Agree? Well, for one, it is our family's reunion theme song. I know several other families na ito din ang sa kanila. Madalas ko din itong naririnig sa video kay at may mga mangilan-ngilang graduation rites na rin akong na-witness na ito din ang commencement song nila. Maganda naman talaga kasi ang message ng kanta, di ba? Hango ito sa pelikulang The Land Before Time. Mabuti pa, pakinggan na lang natin. And having said that, allow me now to bid you goodbye and I hope to see you again next time. I'm Raymond Ryan. Thank you for joining me here on the music station of Bombo Radio Philippines, Star FM.

0: Star FM.
1: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates.

0: 102.7 Star FM Special Coverage.
1: Grupo ang nakikibahagi sa naturang programa at yung aspetong pansiguridad mula naman sa panig ng Philippine National Police. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Inaasahan ngayong araw, mga kabombo, ang mga aktibidad kaugnay ng White Ribbon March na inorganisa ng ilang archdiocese sa Metro Manila at mga karating na lugar. Sa kaganapang ito, mga kabombo, isang misa ang idinao simula pa kaninang alas 12 ng tanghali. Pinangunahan ito ni Bishop Jose Colin Bagaforo at lahat ng mga dumalo ay nakasuot ng kulay puti na simbolo ng katotohanan at integridad. Pinapakita natin, mga kabombo, yung mga kaganapan na nangyari kanina dyan sa EDSA Shrine at nakatakda naman ho ang marcha alas 2:30 ngayong hapon. At mula doon sa bahagi ng EDSA Shrine, patungo ho ng People Power Monument ang magiging ruta ng naturang pagmarcha. Susundan naman ito ng iba pang aktibidad.

0: sleeper lane ay magkakaroon ho ng tsansa na makalusot pa rin yung mga sasakyan sa kabila ng mga programang nagpapatuloy dyan sa kahabaan ng EDSA. Pero din hong simultaneous rally na idarao sa ilang mga lugar. Kabilang ho dyan yung Cebu area kung saan nariyan si Cebu Archbishop Alberto Uy at iba pang mga obispo na kabahagi din po ng mga programa at mga mananampalataya na magsusot din ho ng kanilang tinakdang damit, yung kulay puti, at paglalagay din ho sila ng white ribbon sa kanilang mga bahay, sasakyan at mga simbahan sa iba't ibang dako ng ating bansa. Sa puntong ito ng ating pumbalitaan, kunin natin ang mga latest information mula ho dyan sa EDSA Shrine, sapagkat yung misa sa EDSA Shrine, dinaluhan po ito ng mga kabahagi sa White Ribbon March, at yung issue dito, yung epekto ng pag-aabuso sa kapangyarihan ang naging sentrong tema ng naturang misa. Alamin natin ang latest dyan, si Star DJ Kimmy. Please come in.
1: Yes, Bombo Dennis, magandang hapon. Mali niya paggamit ng kapangyarihan at epekto ng korupsyon sa bayan ang naging sentro ng banal na misa sa EDSA Shrine. Kanina yan, alas 12 ng katanghalian, ngayong araw yan ng Linggo, June 28, bago magsimula ang White Ribbon March patungong People Power Monument na kasalukuyan ngang nagaganap sa ngayon. Alas 12 nga ng tanghali nang magsimula ang Holy Mass na pinangunahan ni Kidapawan Bishop Colin Bagaforo, at naging parte nga rin ng homily ni Kidapawan Bishop Colin, ang tunay na pagmamahal sa kapwa Pilipino ay hindi magdudulot ng kapahamakan. Makikita rin na halos nakaputing damit at nakasuot ng puting laso ang mga dumalo sa misa, na ito'y sumisimbolo sa integridad at pagpanig ng mga Pilipino sa tanging katotohanan lamang. At Bombo Dennis, bit-bit rin ng mga lumahok sa White Ribbon March na nagaganap ngayon ang ilang mga panawagan gamit ang kanilang mga placards. Ilan dito ay ang pagpapanagot sa mga umano'y sangkot sa mga katiwalian sa bayan. Ang iba naman ay nagbahagi rin ng kanilang panawagan sa mga lider ng bansa. Halina't ating pakinggan.
2: Nananawagan po kami sa atin pong mga namumuno po dito sa ating bansa. Nananawagan po kami ng pagkakaisa para po sa ating bayan at para po sa atin pong mga Pilipino. Dahil sa nangyayari po ngayon ay nakikita naman po natin na nagkakagulo na po talaga sa ating bansa. At ang labis po na naapektuhan dito ay kami pong mga mamamayan, tayo po. Kaya sana po, praying po kami na magkaroon po ng pagkakaayos. Marami.
3: Magising na po ang lahat. Kumilos po tayo. Ipadama natin, ipaalam natin na galit na po ang tao. Kaya nga po yung mga magnanakaw, tumigil na po kayo! Galit na po ang bayan!
1: Ay, napakinggan natin na Bombo Dennis sa ilang mga panawagan sa mga Pilipinong dumalo rin sa White Ribbon March. At inaasahan nga na libo-libo ang dadalo sa malawakang kilos protesta dito sa People Power Monument, at kabilang nga rin sa mga dumalo sa kilos protesta ang mga civil society leaders, youth representatives, professionals, mga magsasaka, educators at faith leaders. Nakaantabay rin ang liderato ng kapulisan mula pa kaninang umaga kung saan 600 ang nakadeploy upang masiguro ang kaligtasan ng mga lalahok sa kilos protesta ngayong hapon. Bombo Dennis?
0: DJ Kimmy, makumusta ko lamang ano, na nangyari ba yung mga grupo ano, na kabahagi dyan? Paano yung setup nila? Lahat sila ng mga grupo ay umattend muna ng misa bago yung kanilang pagmarcha, o bukod yung grupo na magmamarcha at mga representative lang ba yung pinayagan na makapasok doon sa EDSA Shrine, Bombo o DJ Kimmy?
1: Bombo Dennis, lahat naman ay welcome ano sa naging banal na misa kaninang alas 12 ng katanghalian. Kaya nga lang, makikita natin na halos siksika na rin talaga sa loob ng EDSA Shrine. At yung iba, mas pinili na lamang na makinig sa labas ng mismong simbahan.

0: Ano, at yung iba naman, eksaktong alauna dumating. Yung ibang mga grupo, katulad na lang ng National Transformation or Inter-Religious Leaders Council for okay. National Transformation at ilan pang mga organization, Bombo Deng.
1: Maliban dito, DJ Kimmy, may mga personalities ka ba na nakita mga kumbaga national figures na present dyan sa activities na nagpapatuloy sa EDSA Shrine at dyan sa iba pang mga pwesto na may mga event na kabahagi nito?
0: Bombo Danita, according sa ating mga sources, ano, ilang mga civil society leaders din ang expected na magsalita at expected din na dumalo dito sa White Ribbon March. At katulad na lamang din ni Calyody de Guzman ang inaasahan din natin at ilang mga speakers din sa UP Diliman University Student Council at ilan pang mga nasa progresibong grupo katulad na lamang din ng Bagong Alyansang Makabayan o Bayan na si Teddy Casino. Inaasahan din na dadalo si Chief Justice Lourdes Sereno, Attorney Aaron Pedrosa ng Sandakas, Attorney Carla Africa ng Dapat Isa Lang o Dapat One Lang. At inaasahan din natin na makikita natin, masasaksihan natin ang presensya ni Nuke Espiritu, ang bukluran ng Manggagawang Pilipino o BMP Bombo Deng.
1: Okay. One just last point, DJ Kimmy. Nung mag-start yung event, kikita natin sa video na maliwala sa mainit siguro yung panahon. Ano? As of now, kumusta naman ang sitwasyon bago yung pag-usad ng kanilang pagmarcha, DJ Kimmy?
0: Bombo Dennis, katulad ng mainit na galit ng mga nakikilos protesta para sa White Ribbon March ngayong hapon na ito, ganun din kainit ang panahon dito, maalinsangan, siksika ng mga nagkikilos protesta, yung mismong daloy ng trapiko ay medyo paunti-unti na bumabagal at expected o din naman ng mga otoridad ito na magaganap itong ganitong klase na mabagal na daloy ng trapiko. Dahil nga rin, nag-abiso sila na mula EDSA Shrine, kahabaan ng EDSA, papunta o patungong White Plains, ay nagiging mabagal ang daloy ng trapiko. E expected na ng mga motorista ang mabagal na daloy ng trapiko dahil nga dito sa malawakang kilos protesta nga ng White Ribbon March. Pero kanina makikita natin na maayos naman yung naging paglakad ng mga nakikilos protesta mula EDSA Shrine patungong People Tower Monument Bombo Dennis.
1: Okay, with that, maraming salamat DJ Kimmy at kukuha na lamang kami ng mga karagdagang updates sa iba pang kaparte ng ating coverage team dyan sa bahagi ng EDSA. Thank you so much at mag-ingat kayo dyan.
0: Maraming salamat, Bombo Dennis. Mula rito sa EDSA People Power Monument, nag-uulat Star DJ Kimmy ng 102.7 Star FM Manila. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Yan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang update natin mula ho dyan sa may EDSA Shrine at bago tumulak yung pagmarcha ng mga kabahagi dito ho sa para katulad din ho ito ng Trillion Peso March. Yun nga lang, ang simbolismo nila ngayon ay yung puting ribbon at kakibat ho yung ilang mga organisasyon na nag-commit na makikipabahagi dito sa naturang kaganapan, mga kabombo at mga ka-Star Nation. And of course, yung sitwasyon ho dyan sa ilan pang parte ng EDSA sapagkat yung may mga simbolo ho kasi ito, mga kabombo, no? Yung mga tinutukoy na simbolo, yung white ribbon, ay ito raw ay hindi sumisimbolo sa anumang political party o kandidato na iniendorso. At sa halip, ay kumakatawan daw ito sa truth, integrity, accountability, justice at righteousness. Abang neutral stage ho ang kanilang gagamitin, ibig sabihin walang politiko na papayagan na magsalita at ang layunin umano ng naturang programa ay mananatiling nonpartisan. Ibig sabihin, welcome ang iba't ibang organisasyon. Makibahagi po dito. Ito ay meron ding parte ng unity call at parte ho yan ang panawagan sa lahat ng sektor ng lipunan na magkaisa para sa mas makatarungan at makataong pamahalaan. At mamaya ho mga kabombo, atin ding kukunin ang sitwasyon sa iba pang kaganapan dyan pa rin sa kahabaan ng EDSA. Si Bombo Ivan Rizada, atin pong i-check yung kanyang linya. Bombo Ivan, kumusta naman yung police visibility, no? Sapagkat mula kanina ay unti-unting dumami yung mga tao, eh kinakailangan mamantini yung kaayusan. So anong obserbasyon mo so far mula kaninang mag-start ang mga kaganapan dyan until ngayon? At ano nang naobserbahan ninyo sa mga kaganapan? Bombo Ivan?
2: Magandang hali, Bombo Dennis. Kuya ngayon na nandito sa EDSA People Power Monument, bandang alas 2:30 ng tanghali nakarating dito ang mga protesters mula sa EDSA Shrine. Kasabay ng init ang panahon na yan, dagsari ng mga protesta na nakilakok sa White Ribbon March na isinagawa ngayong araw. Papalarin natin naman ang maayos ang kapunta ng kanila sa buwidad. At tagsapa rin ang pag-deploy sa kanila dito sa kahabaan ng EDSA.
1: Okay. Bombo Ivan, kumusta naman yung naobserbahan mo dyan? Meron ka bang na daanan na first aid station para doon sa mga posibleng may mahimatay? And sa obserbasyon nyo, meron nang nawala ng malay sa mga programang nagpapatuloy dyan na para naman ma-assist din sila. Inassure naman ng National Capital Region Police Office na meron silang mga first aider. So, kumusta naman yung mga latag ng mga pag-responde para doon sa mga ngailangan ng health concerns and any related things sa Bombo Ivan?
2: Bombo Dennis, meron nga mga nakalatag dito ng mga tent, mga bus. Kung sakaling meron mga mahihimatayin o hindi naman sa talagang dalangin na madiscrush ang iba natin mga protesters. Sa mga oras na ito ay wala mga naman na may ulat na mga madiscrush o nahihimatay kahit sa init ang panahon.
1: Okay. Isa pa sa kukumustahin ko, Bombo Ivan, ano? Yung daloy ng mga sasakyan. Ibig bang sabihin dahil may pagmarcha itong White Ribbon multi-sectoral group na nagpapatuloy yung kanilang programa, hindi na ba madaanan sa mga oras na ito ang kabuuan ng Epifanio de los Santos Avenue o yung EDSA, o pupwede pa rin naman makalusot dyan para lamang sa kabatiran ng ating mga taga-panood at taga-pakinig na kung sakasakali ay may dadaanan o lulusot dyan sa bahagi ng EDSA? Bombo Ivan?
2: Bombo Dennis, both southbound and northbound lane ng EDSA ay accessible pa rin para sa ating mga motorista. Bagamat hindi man gaano kabilis ang daloy ng trafiko, patuloy pa rin ang inaayos ng kapulisan ang seguridad para sa ayos ng daloy ng trafiko sa mga motorista. Bombo Dennis.
1: Okay. With that, Bombo Ivan, maraming salamat at babalikan namin yung mga update pa ninyo mula dyan sa location. And mag-ingat kayo dyan. Thank you.
2: Maraming salamat, Bombo Dennis.
1: Okay, mga kabombo, mga ka-Star Nation, yan ang live report ni Bombo Ivan Rizada mula ho dun sa grupo ng nag-a-assemble na ho bago yung kanilang pagtulak, yung marcha, at i-clear natin yung kabuuan ng area. Maayos naman ang sitwasyon at nakakalusot ho. So, dun sa mga nagtatanong sa atin kung pwede pa yung mga motorista sa area, pwede pa ho, ano, medyo expected lang po na medyo magiging mabagal yung daloy ho ng mga sasakyan. But of course, ay makakapag-proceed pa rin naman ho tayo, mga kabombo at mga ka-Star Nation. And later, mga kabombo, kuka pa tayo ng mga karagdagang update. Ito muna, ano, May mga personalities na present din ho dyan at sinumantala ng ilang mga dating opisyal o kasalukuyang opisyal, yun hong kaganapan upang magtawid ng mga mensahe. Sapagkat yung mga sangkot daw sa korupsyon, sino man ang pamilyang kinabibilangan ay dapat daw managot ayon dyan sa mga nagsusulong ng White Ribbon Rally dyan sa EDSA. Particular ho itong grupong Gabriela at maging yung ACT teachers ay present din ho dyan. May balita si Bombo Annalie Soberano.
3: Nagtipon-tipon ang iba't ibang grupo sa EDSA People Power Monument para sa White Ribbon Rally ngayong hapon upang ipanawagan ang pagpapanagot sa lahat ng mga opisyal na sangkot sa korupsyon, sino man ang pamilya. Ayon kay dating Gabriela Party List Representative Liza Masa, malinaw ang mensahe ng kilos protesta ngayong araw. Walang sinumang makapangyarihan ang ligtas sa batas, maging ang Duterte o Marcos man. Nilinaw niya na ang kanilang grupo ay hindi panig sa kahit aling kampo. Binatikos din ni Masa itong si dating Representative Mike Defensor na umano'y tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte na umano'y pagtatanggol sa mga Duterte sa mga krimen laban sa bayan at iginiit na ang EDSA ay para sa mga tunay na lumalaban sa korupsyon. Pakinggan natin ang panayam kay dating Gabriela Party List Representative Liza Masa.
4: Malinaw po ang mensahe ngayong araw na ito at ito ay lahat ng sangkot dapat managot. Kung ikaw man ay si Duterte, kung ikaw man ay si Marcos o kung sino ka man, basta ikaw ay involved sa korupsyon, dapat kang managot. At talaga walang nag-aari sa EDSA. Pero malinaw po na ating ginuguhit sa araw na ito na tayo po ay hindi tayo maka Duterte, hindi po tayo maka Marcos. At alam naman natin si Mike Defensor, siya ay tagapagsalita halos sa Sara Duterte. At inililigtas niya ang mga Duterte sa kanilang krimen laban sa bayan. Kaya't siya ay dapat ay irespeto ang espasyo ng EDSA doon sa mga talagang lumalaban sa korupsyon.
3: Samantala, wini-welcome naman ni dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang lahat ng mobilisasyon at sama-samang pagtitipon laban sa katiwalian sa ilalim ng temang Lahat ng Sangkot ay Managot. Hinikayat din ni Castro ang mga mamamayan, partikular na ang mga kabataan na magsalita at labanan ang korupsyon sa bansa. Inamin ni Castro na bagamat hindi pa ganoon karami ang nagpapakita ng interes na makibaka, mahalagang magsalita ang mamamayan gaano man kaliit o kalaki ang grupo na magmarcha. Ikinatuwa rin niya na bukod sa mga matatanda, marami na ring mga kabataan ang lumalaban ngayon kontra sa korupsyon. Nang tanungin kung paano may mga sumasamang kampo ng mga Duterte sa White Ribbon March, sinabi ni Castro, bukas ang pagkilo sa lahat ng naniniwala na dapat labanan ang korupsyon. Huwag lang ang mga tinatawag na rapid supporters o panatiko ng pamilya. Binigyang diin niya na panahon na upang mahiya ang mga tiwali dahil iilan pa lamang ang napapanagot. At iginiit na dapat ding managot si Pangulong Marcos kung mapapatunayang may kinalaman siya sa korupsyon. Umaasa naman ang Makabayan Black at ang bayan na maraming grupo ang sasama sa kanilang White Ribbon March ngayong araw. Pakinggan natin si dating Representative Franz Castro.
5: Ako si former Representative Franz Castro, the Teachers Party members. At ngayon ay co-chair ng Makabayan Coalition ng Makabayan. Well, wini-welcome natin lahat ng mga mobilization laban sa korupsyon. Kaya ang tema nga ng mobilization na ito ay lahat ng korang dapat managot. O lahat ng sangkot dapat ay managot. Kaya welcome sa amin, especially sa Makabayan, itong ganitong pangalan. Sama-sama ng pagkilos. Tama yun, yung sinabi ni Bishop, sinabi ni Father Siliano, na talagang kailangan natin, mga mamamayan, na magsalita. No? Gano man tayo kaliit, o gano man kalaki, kailangan naririnig ng ating mga mamamayan, ng taong bayan, at lalo-lalo na ng gobyernong nakaupo, yung ating panawagan ng laban sa korupsyon.
6: Well, parang totoo yan. Ano? Pero ang mga naga, no, masama pa rin ang mga matatanda, no, mas maraming mga kabataan na lumalaban ngayon sa korupsyon. Maganda naman yung combination ng kabataan at ng mga dati nang lumalaban para sa korupsyon, para sa pagtitipon na ito. Wag lang rabid, no? Kaya na sinabi natin, mga rabid supporter ng mga Duterte. Pero open naman ito doon sa talagang naniniwala na sama-sama tayong taong bayan, mga Pilipino, na ipaglaban o makipaglaban tayo sa korupsyon. So it's high time na, no? Mag-iisang taon na rin, sinabi ni Pangulong Marcos, no, na ang sabi niya, mahiya naman kayo, no? Pero wala pa rin nananagot eh. Ilan pa lang yung mga nananagot nasa baba. Kaya ang gusto natin, mula sa tuktok, kahit na si Marcos, dapat siyang managot kung sangkot siya sa korupsyon. Well, sa amin sa makabayan at sa bayan, maasa kami na marami, no, just sasama sa amin, sa grupo. At nakikita ko naman na maraming mga, ano, no, iba't ibang mga grupo na sasama dito sa pagtitipon na ito at sama-sama ang pagkitas.
3: Kanina ngang umaga, Bombo Dennis, ang nagsagawa din ng Kilos Protesta, itong August 21 Movement o ATOM, kasama ang grupong Tindig Pilipinas. Kanilang isinisigaw kanina dyan sa may Senator Ninoy Aquino Monument dyan sa Makati ang ikulong na yang mga kurakot Sara Duterte litisin. So ito yung mga panawagan ng grupo ng magsagawa kanina ng Kilos Protesta dyan sa may bahagi ng Makati City. So far, Bombo Dennis, wala naman tayong namomonitor na mga untoward incidents sa ginaganap na mga itong Kilos Protesta. Ang Malacanang naman, nakamonitor ngayong araw sa isinasagawang mga Kilos Protesta sa dyan sa may EDSA at maging kanina dyan sa may bahagi ng Makati. So yan ang latest mula dito sa labas. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: At mula ho dyan sa mga personalities na dating mambabatas, ano, ay kuha din tayo ng karagdagang sitwasyon. Umusad na kaya itong marcha ng mga kabahagi sa White Ribbon March. Alamin natin ang latest mula pa rin dyan sa kahabaan ng EDSA. At may pag-uulat live si Bombo Pitsmerl Duron. Bombo Pits, please come in.
7: Bombo Dennis, nandito tayo ngayon. Kakarating lang natin ngayon sa EDSA Shrine, sa kahabaan ng EDSA dito sa Quezon City. At nakikita natin na marami pa rin mga kapulisan dito ang nakakaantabay dito sa EDSA Shrine. Kahit na wala tayong gaano nakikita mga rallyista na nakahimpil dito dahil ang actual na lugar kung saan sila mag-rally ngayon ay nasa unahan pa, nasa EDSA People Power Monument pa. Pero kahit na wala gaanong mga rallyista dito, may mga nakikita pa rin tayo mga few rallyists na nagdadala ng mga ano, ng mga flag at mga placard na nagsasabi na na dapat may accountability sa nangyayari mga corruption ngayon dito sa Pilipinas. At dito natin, pakikinig natin ngayon sa sinasend natin ng mga video ngayon na kahit na konti lang mga release ngayon dahil ang mga release ngayon ay papunta pa lang sa unahan pa lang. At saka may nakausap tayo mga ibang mga release habang nagsumasakay tayo ng LRT sa Ortigas Station dahil may iba na nakausap natin na gusto pala nilang sumali at karamihan sa mga nakausap natin kanila lang before tayo makaabot dito sa Quezon City ay karamihan sa kanila ay mga kabataan at sabi nila gusto nila makasali sa rally dahil palagi nilang narinig ang mga kasamaan ng mga politiko na palagi nilang nagko-commit ang mga crimes, corruption at kasamaan at dahil sa napapatuloy na impeachment trial ni VP Sara Duterte na
1: Bombo Pits, makumusta ko na lamang ano yung mismong event sa kasalukuyan ba saan yung assembly area ano sapagkat uusad yung marcha patungo dun sa may People Power Monument so saan yung assembly area nitong marcha na ito okupado ba yung pati yung karatig na kalsada dyan sa may parte ng Urtigas, Bombo Beach, at sarado ba itong mga lansangan na ito?
7: Actually, medyo na-surprise ako sa nakita natin ngayon ng Bobodeni dahil ang mga kasada dito ay very open, pero minamanduhan ngayon ng mga kapulisan dito, especially dito sa kahabaan ng EDSA na normal naman ang traffic dito. Pero may nakikita tayo mga nagmamando ng mga pulis. At in terms sa mga rallyista naman, may mga nakikita rin tayo mga rallyista naglalakad patungo sa northbound part ng EDSA. So ibig sabihin, ito Bombo Dennis, may nakikita ako mga kumpulan ng mga rallyista somewhere sa EDSA People Power Monument. At saka may nakikita ako mga nakabu na mga tao dito. I think presumably mga kapulisan to. Dahil medyo ilang metro to. I think mga 200 meters na lang mula sa kinalalayuan ko. Yun na yung EDSA People Power Monument. At ngayon, Bombo Dennis, pupunta ako ngayon doon sa lugar para mas makita pa ang sitwasyon natin doon. At saka, habang dumadaan ako dito sa Skyway, dito sa EDSA Shrine, may nadadaanan ka yung mga pulis na nagmamatsyag sa hindi lang sa traffic kundi sa security dahil matindi ang kanilang matindi ang pinaghandaan nila na seguridad para sa ganito na rally Bombo Dennis.
1: Okay, with that, maraming salamat Bombo Pits. Mag-ingat kayo dyan. Mga ka-Bombo. Yes,
7: Bombo Pits. Dito mula sa live directamente mula dito sa EDSA Shrine sa Quezon City para sa Bombo Network News Special Edition, Bombo Feast Durom, para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, para sa Radio Bombo.
1: Mga ka-Bombo, mga ka-Star Nation, bago tayo magtapos, ito muna, ulat panahon para sa kabatiran ho ng ating mga ka-Bombo at mga ka-Star Nation, lalo na yung mga lalahok dito sa March, itong tinatawag nating White Ribbon March. Ulat panahon muna tayo.
8: Bombo Weather Update.
1: Iniulat po mga ka-Bombo ng mga eksperto na meron tayong binabantayang low pressure area at ito ay nasa loob ng Philippine Area of Responsibility at sa ngayon mababa pa ang tsansa na ito ay maging ganap na bagyo sa loob ng 24 na oras. Gayunman ay maaari itong makaapekto pa rin sa ilang bahagi ng ating bansa. Ang naturang low pressure area ay nakakapagdala ng mga pag-ulan sa Eastern Visayas, lalo na ho dyan sa area ng Carrigal Region maging sa Davao Region, kung saan inaasahan ang maulang panahon na maaari hong magdulot ng mga pagbaha at lalo na doon sa mabababang lugar. Inaalerto naman ang mga nasa Metro Manila para sa posibleng thunderstorm at epekto ng habagat pati na ang iba pang mga lugar na nasa western section ng ating bansa. May posibilidad din ang pagbaha at pagguho ng lupa lalo na doon sa mga lugar na dati nang nakaranas ng matinding mga pag-ulan. Pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto at patuloy na mag-monitor ng weather advisories upang manatiling handa sa posibleng epekto ng sama ng panahon. Mga ka-Bombo, i-check natin maya-maya kung may mga karagdagan pang update dyan ho sa EDSA. Ito ho ay maaari niyong matunghayan sa pamamagitan ng ating www.bomboradio.com. Check natin muna yung linya ni DJ German. Nasa bahagi pa rin ng EDSA si DJ German. Check natin mga ka-Bombo maya-maya lamang. And of course, mga karagdagang update pa tumutok sa mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines. At mula rito sa Bombo News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
8: For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile App, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere. 102.7 Star FM Special Coverage.

0: Basta Star.
1: Ate, ang lakas ng radyo nyo ah. Parang nasa concert ako habang nagpapakulay ng buhok.
2: Ayaw ba syempre? Dito kasi sa parlor namin, dapat habang gumaganda ka, dumadagundong din ang tugtugan at kaalaman.
3: Kaya kami rito sa Maynila, 102.7 Star FM talaga. Dahil Basta Star, bida ang good vibes, tugtugan at impormasyon.
4: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
5: Star FM.
0: It's all for you.
6: Star FM.
7: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
8: The Philippines number one Star FM.
0: Mellow Rock Sunday. Carefully selected folk, light rock, and cool country music.
9: Mellow Rock Sunday.
0: Only
9: and exclusive
0: on Star
9: FM.

0: German Bolero.
1: Happy afternoon. Kayo pa rin po yung nakikinig dito sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na pong 15 star minutes makalipas ang alas 5 ng hapon, 5:15 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. At isang panibagong pagkakataon po muli ang ipinagkaloob sa ating lahat para po tayo ay magpatuloy sa pagbubulahan, mga nagagandahan, nagagwapuan, at nagkakakyutan lang talaga naman. Nagkakakyutan. Mga Star Nation natin sa buong mundo po yan. At syempre isang oras po muna tayo ngayong hapon at dahil may ginawa tayo. Babalik sa mga radyo ang DJ na palaging si Sargo ng inyong kiliti, Star DJ German Bolero. Para sa programang Vault of Rock, ito po ay hanggang alas 6 po ng gabi, kaya naman tayo po ay magpabalik tugtugin na agad. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
3: Star FM. The best rock hits of all time. Vault of Rock on Star FM.

0: German Bolero.
1: I knew you. Awiting a blaze of glory. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong 30 star minutes. Makalipas po ang alas 5 ng hapon. 5:31 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ay, ito ha. Kapag sinabing blaze, syempre nagliliya. Parang gano'n. Strong flame. Diba? Parang yung kanina. I mean, hindi naman tayo inulan. Ngayong araw, medyo may hangin naman. Pero kapag nadampian ka ng araw, ang inihan. So parang ako lang din, syempre, ano no, pumunta tayo diyan sa may EDSA People Power, no, para mag-cover lang saglit ng ginaganap na White Ribbon March. At ang init, grabe. 'Di ba? Tapos babalik ako dito sa stasyon, may aircon. 'Di ba? Hot and cold. Ay, ito naman sa mga Star Nation natin, speaking of hot and cold, naku, kailan ka nga ba dapat mag-hot or cold compress? O, alam mo na yan ha, kapag sinabing cold compress, ito yung halimbawa lang naman, no, meron kang bag. O kaya, syempre, kagaya ko, mahirap ako eh. Diba, tsaka pwede naman yun. Diba, yelo lang. Diba, ilalagay mo siya sa towel, tapos yun yung idadampi mo kung saan man. Compress nga tawag doon. Diba, pero kapag halimbawa, bag, tapos nilagyan mo ng mainit na tubig or warm water, tapos idinadampi mo sa kung saan mang parte ng iyong katawan, hot compress ang tawag naman doon. So, kailan ba ginagawa yung cold compress at yung hot compress? No, ang cold compress, ito po ay para sa mga pamamaga. Biglang halimbawa na nakit, no, yung kung saan man, no, saan mang parte ng iyong katawan, pwedeng joint or muscle. O kaya naman, pamamaga ng bahagi ng katawan. 'Di ba? Ito naman yung swelling na. 'Di ba? Inflammation kahit saan man 'yan, pero yung pamamaga ng bahagi ng katawan, pwedeng-pwede yung cold compress. O kaya naman nagkaroon ka ng pasa. O kaya yung pilay o yung pagkapilipit no ng kasukasuan, yung twists na or pilay nga or sprains yan. Pero kapag sinabi namang hot compress, ito po yung kapag halimbawa naninigas no yung kalamnan mo, merong a tightness sa mga muscles mo, o kaya naman matagal nang nananakit no kung saan man yan sa iyong katawan. O kaya naman mag-hot compress ka kapag sa may leeg mo, niik. Pinagsamang neck at saka leeg. Diba? Kapag meron kang stiff neck or yung paninigas nga ng leeg. Or kapag namumulikat. Yung pala yan, ano? So nakakatulong yung hot compress kapag ikaw ay may pulikat. And of course, para sa pagpaparelax ng kalamnan. Yan. O kaya naman, basta lahat ng muscles or yung chan mo, dysmenorrhea, nakakatulong yung hot compress. O yung paggamit ng mainit. Halimbawa, lalagay mo siya sa bag, yung mainit na tubig, tapos tsaka mo siya idadampi sa iyong chan. Kung halimbawa, meron kang dysmenorrhea o kaya stomach ache, 'di ba? Na tingnan mo kung makakatulong naman. Or kapag hindi na, kapag stomach ache, baka may something na, kapag hindi pa rin nawala, kailangan mo na magpa-check up, 'di ba, sa professional. So yun yung mga, actually ito yung mga home remedy na pwede mong gawin, no, yung cold and hot compress. Pero may iba't ibang mga pagkakataon kasi na dapat doon mo siya gagawin. Hindi yung halimbawa, naramdaman mo lang, tsaka naglagay ka agad. Diba? Eh dapat pala ang ilalagay mo dyan, cold compress, inilagay mo ng mainit, nangyari dun. So yan na sa mga Star Nation natin ang ilan sa mga bagay na pwede mong i-like at i-share sa iyong loved ones. I-share mo din sa sarili mo para maalala mo ano, at para kapag nangailangan ikaw mismo o kaya naman yung mga mahal mo sa buhay, meron kang magagawa. Ay, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Vault of Rock. It's going to be until 6 in the evening and you are still with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sa sargo ng inyong kiliti. Bobula-bulain kayo hanggang alas 6 ng gabi. Right now, check your time. 35 star minutes. Makalipas po ang alas 5 ng hapon. 5:35 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. At ito po again ang Vault of Rock. At dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star, Star, Star FM. The best rock hits of all time. Vault of Rock on Star FM.

0: You've just enjoyed solid rock music. We will be rocking your world again next Sunday here on Star FM. Star FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwela ng mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
0: Basta Star.
5: Ayos, nakakapagod naman.
6: Ayos lang yan. Kahit buong araw tayo nagtatrabaho, syempre, di tayo nag-iisa. Dahil kasama natin ng Star FM.
5: Tama, sure na hindi ka maboboring sa ganda ng mga playlist. At sabayan pa ng mga kwelang DJ.
6: Tara, buksan mo na.

0: radyo.
1: Dahil kaming mga mananahi dito sa Laguna, lagi naming kapiling ang 102.7 Star FM.
2: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
3: Star FM.
4: Star FM.
5: Star FM.
6: Star FM. It's all for you.
7: Star FM.

0: Midnight Sweep. Till next Sunday, right here on Star FM.
1: Star FM,
2: the best music station across the nation.
3: Kwelang-kwelan na mga DJs.
2: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
4: Star FM across the nation.
5: Star FM number 102.7.
1: Basta Star.
6: Ayos, nakakapagod naman.
7: Ayos lang yan. Kahit buong araw tayo nagtatrabaho, syempre, di tayo nag-iisa. Dahil kasama natin ng Star FM.
6: Tama, sure na hindi ka maboboring sa ganda ng mga playlist. At sabayan pa ng mga kwelang DJ.
7: Tara, buksan mo na ang radyo.
8: Dahil kaming mga mananahi dito sa Laguna, lagi naming kapiling ang 102.7 Star FM.
9: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
10: Star FM.
11: Star FM.
12: Star FM.
1: Star FM. It's all for you.
13: Star FM.
1: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at

Yan ang awiting I Will Be Here mula po kay Steven Curtis Chapman. Oras natin ko sa Radiation 4 Star Minutes bago po mag-alas 9 ng gabi. 8:56 in the evening at the Philippine Standard Time. Yeah! Maraming salamat po for tuning in with us sa ating It's All For You in the Evening. Well, tuloy-tuloy pa rin. It's All For You in the Evening pa rin up until 12 and the midnight. Sa mga gusto ng kakwentuhan. Yahoo! Mamaya, 10:30 p.m. ang ating Facebook Live. See you later, alligator. And happy Sunday po sa lahat ng tao. And sa'yo rin. Monday na bukas. Hello. So what? Ano naman, di ba? Mas magaling ka dyan sa Monday. Yahoo! Mas malakas ka sa Monday. Yun ang isipin mo. Po yung kasama, yung sweetie-sweetie girl, Yvonne at Zarna. And to formally move to our program, here's a song. Mula naman kay Colin Blundstone, Miles Away.

0: You're with Yvonne Adarna.
1: Sino may sabing hindi ka perfect? Sino may sabi? Consolation. Pero sino naman dito yung minsan nang sinabihan na ang perfect mo? Perfect yung score mo, girl. Congratulations! At congratulations dahil andito ka, nanonood, nakikinig dito po sa ating hipilan na 102.7 Star FM Manila. Hi! How are you? Arigato gozaimasu! Naka-live tayo kasi tradition ha sa Facebook page natin ng 102.7 Star FM Manila. It's time to shine. It's time to spread the love and it's time to say hello. Dahil naka-live tayo, comment ka naman kasi nation kung kamusta ang iyong Sunday, anong mga naganap, anong mga lakad at anong mga rampa. Saan ka rumampa ngayong araw? And also, heart-heart mo na yan and i-share mo na rin ang ating live. Tonight, punta tayo sa usapan o usapin magjojowa. Yung mga mahilig mag-away. Nag-aaway dahil nagsiselos. Kung merong paligsahan, paselosan, number one ka talaga. Ikaw yung mananalo, T. Champion of the champion pang World Cup ang selos mo. Grabe yon. Ako, ating katanungan for tonight. Red flag ba ang pagiging seloso, selosa? O sign lang na mahal ka? Grabe naman yan siya. Red flag nga ba kasi initiation kapag yung isang tao o yung karelasyon mo super seloso and or super selosa o sign lang yun na mahal ka niya? No? Ano kaya yun? Kasi may mga selos na nagiging obsession. Meron naman mga tao na sobrang confident na mahal mo siya, hindi na nagseselos. So, saan tayo lulugar? Ano ba ang mga red flags sa'yo? And considered ba as red flag ang pagiging seloso at selosa? Nako, alam mo number one na nagiging punot dulo ng away, pagsiselos, bukod sa pera, ang away palagi ang mga selosahin. Kaya ito, basahin na natin ang ating mga kasrenisyen. Anong sa kanilang mga sagot? Sabi ni Kuya, kung reasonable at may dahilan yung selos, mahal ka ng taong yon. Pero kung wala na sa lugar at pati ibang tao, maski na kamag-anak mong babae, pinagseselosan niya, naku, legit na red flag yan. Alam mo, nangyayari ito sa mga palabas, no? Yung pati mga kapatid, pati nanay, pinagseselosan. Hindi ko alam kung may ganyan talagang tao. Naku po. Kasi tradition, kapag ganyan ang iyong karelasyon, mag-walk away ka na. Dahil hindi lang siya, ano yun, delikado. Ganun, basta delikado na. Alam mo yung palabas na obsession. Hello? Ayun lang. Ito sunod. Sabi niya, good evening po DJ Von. Para po sa akin ay sign na mahal ka niya. Sana all. Kaya sobrang magselos ang asawa or jowa, yun po ang pagkakaalam ko. Yun lang po, salamat. Happy Sunday po. Ate, gusto mo bang maranasan na merong magselos sa'yo? Na tipong may magtatanong, sino yung kausap mo? Han, sino yung nag-like ng picture mo? Sino yung nag-message sa'yo ng saan ka na? Ay! Ala, lagot yun. Paano kung manager mo pala, no? Paano kung partner pala sa business? O kaya naman, parang nililigawan mo dahil sa work. I mean, nililigawan, meron ka sales. Nasa sales ka eh. Diba? Pero not to the extent na relationship. Kung mga professional lang. Pero dahil seloso-selosa si girlfriend, si boyfriend, ayun. Nasira tuloy. Hindi mo tuloy nakuha yung client. Hirap yung ganyan. Kasi relation. Ako ayoko sa mga seloso-selosa. Ewan ako. Eh, ako hindi mo na ako seryoso-selosa. Hala, dead ma. At susunod, sabi niya, mahal ka po nun. Ay, sarap naman pakinggan. O, mahal ka po nun kahit sinusungitan ka. O dahil nga sa selos. Sinasabi deep inside, ang tunay na pagmamahal, yun bang mahirap i-let go? Dahil may katangian na nakita sa kanyang minamahal. Pero sabi nga rin nila, mahal mo ang isang tao if you can let them go. Kasi may mga pagmamahal na kailangan mo talaga i-let go, eh, no? Na mas better kung hindi mo siya kasama. Sometimes that's a form of love. Pero, yan, sa mga nagsiselos dyan, meron din kasi silang at some point, alam mo yun, mga trauma, pinanggagalingan, kaya grabe ang selos. Naranasan na yung betrayal, pagtataksil, lahat na katraidoran. Kaya nagsiselos din. Ito naman ang sunod. Sabi niya ay, hi, gandang gabi, DJ ko. Para sa akin, hindi siya red flag. Siguro, nagmahal ka lang at minahal ko lang siya. Sino yun? O kaya ito, ang kahulugan ko sa nagmahal lang at minahal. Yun lang, share ko lang, DJ ko. Thanks again, Star FM. Take care always. Miss you, DJ ko. Miss you too, ate. Minsan, no, para bang pasensya na, nagmahal lang. Kailan nagiging mali ang isang pagmamahal? Ang lalim naman. Lalim naman nun. Parang kailangan natin ng pagkain pag ganyan yung pagkukwentuhan natin. Ano naman ang sunod? Sabi niya, it's a blessing. Wow! Ang pagsiselos ay isang blessing. Why? Kahit maging kagaya ka pa ni Detective Conan, hindi mo mahihigitan ang babaeng tingin pa lang. Alam nang may ibig sabihin, ang bawat kilos na hindi normal at natural, pagseselosan mo yun. Kasi hindi yun normal treatment sa isang tao na meron ng ikaw. Yan yung selos na kahit hindi ka nag-aral, kaya mong gawin. Ha ha ha. Grabe yung hugot dito, te. Feel na feel ko yan. No? Yung instinct, eh. Hindi ko alam kung anong tawag sa lalaki kung may mga instinct din sila. Pero iba, eh, kapag sa babae. Alam mo kasi, sa tono, sa way, tono ng paipag-usap, the way din makipag, ano, kulitan, so mararamdaman mo naman yun, kasi relationship. Kaya ingat-ingat lang din. Ingat-ingat sa mga tambay. At sa na. So na, sabi niya, greeting DJ po, na pagiging selosa-selosa ay maaring red flag kung sobra at nakakagambala sa relasyon. Dahil pwedeng magdulot ng kontrol o kawalan na ng tiwala. Pero kung kaunti lang at may respeto sa isa't isa, pwede rin itong ituring na sign na mahal ka at pinoprotektahan mo lang ang iyong relasyon. Huwag sobra kasi nakakasakal po yun. Correct. No, communication is the key. Alam mo, to be honest, no, consternation, masarap din sa feeling kapag meron nagsiselos. No, at some point, doon mo mamarirealize na hala, ayaw niya ako mawala. Hala, gusto niya sa akin lang siya. Ano daw? Gusto niyang sa kanya lang ako. Ay! Napaka nyo naman, para kayo nag-rarar. Para kayo nag-rarar. Kaya, tamang ano lang, timpla. Tamang timpla lang ng selos. Huwag naman sobra-sobra. At ito pa sunod. Good PM po sa magandang naman DJ Yvonne. Para po sa akin, hindi naman. Hindi naman siguro kasi ang gusto sa kanya lang nakatuon ang mahal niya. Ganon. Happy Fiesta sa aming barangay Socorro Murphy QZ in honor of Our Lady Perpetual Help. Fiesta pa rin sa inyo? Sabagay na kapag fiesta, ano siya, weekend. 2 days. Talaga naman. Magpakabusog pero kalma-kalmahan ng kain. Iba pa naman ang mga taga QZ. Meron pa bang habol? Alright. Sige, sige. For me, hindi. nagsisilos. O, nagsisilos lang yun kasi totoong mahal niya yung taong yun. Oo nga naman. Magtaka ka, no? Hindi na nagsiselos. Yung may mga certain relationship na gumagawa na ng mga bagay na ikakaselos nung isa. Kasi maaari hindi na niya nararamdaman yung validation, yung attention, na gusto lang nila, magselos ka naman! Diba? Mga ano yan eh, malalim na ng mga relationship, kailangan nyo na ng mga counselor, especially kapag kayo yung mag-asawa na, kailangan na talaga pag-usapan ng isang very, very, matag doon, yung specialty, ang relationship, ang marriage, ang couple, gano'n. At ang masunod, sabi niya ay, good evening po, Mami Von. Happy blessed Sunday. Ang pagsiselos ay tanda rin ng pagmamahal. Kaya lang, kung hindi naman jowa, eh sana wag nang magselos. Iinom na lang yan ng isang bilog or yung may kanto. Ano yung may kanto? Ano yun? Pero alam mo, kasinisyo, no? Kapag magsiselos, siguraduhin may karapatan. Hindi yun, nagsiselos ka lang. Dahil nagsiselos ka, make sure na nasa lugar ka na pwede ka magselos. May karapatan ba? Tama. Pero kung hindi mo na mapigilan, talagang mabigat, nagsiselos ka talaga, sarilihinin mo na lang muna, ipag-pray mo rin. Pero kung wala ka naman sa lugar para nga magselos, siguro, hayaan na lang. Hayaan mo na para maka-move forward ka rin. Yung maging masaya din yung araw mo. Kasi mabigat ang selos, ha? Hindi siya basta-basta na nasiselos ka, tapos na, hindi. Hindi yun ganun. Sunod, sa ating mga live comments, sabi, ito, hindi lang red flag, nakakasakal pa. Aray, ang sakit. Happy fiesta kina Albert sa Murphy Cubao. Ah, Cubao pala yun! Taray, sana may palangka ulit. Langka naman kayo dyan, pag bumisita. Ano naman? Happy viewing! Happy listening po sa atin. Good evening, Star Yvonne. Wow, naka-white. Ano, white rubber shoes? Hindi ako naka-white rubber shoes. Hi, Meg! Hello, DJ. Good evening, everyone. Maganda ka pa sa gabi. Miss DJ, sana all nakalugay. Sana magdilaw ka ulit, be. Next year na. Hala. Sorry, Von. Swerte sa palengke. True. Para sa akin ang selosa, nagsisimula ng hiwalayan. Diba, be? Parang ikaw, Miss Yvonne. Jowain mo na kasi ako para magselos ka na sa akin. Hala ka! Uy, super okay yan. Yun lang. Ano yun? Yung jowa ko, grabe magselos. Kaya parang almusal ko na yung selos niya. Buti hindi ka na umay. Paranas naman, maging jowa. Ayoko. Nauso ang selos-selos. Hindi ba pwede magpagbigyan na lang? Ah, hindi pwede. May sabihin na natin may magagalit. Ay! Good evening, Sir MF! Good evening, DJ Yvonne! Good evening din po! Hi! Magandang gabi! Oras na natin, 4 star minutes bago mag-11 in the evening, 10:56 in the evening at the Philippines Standard Time. Alam mo kung sino magagalit? Sino? Yoko nga, baka maano ako. Ano muna kayo? Naku, lagot na! Eme lang. Hindi, Kasri Nation, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood, nag-comment sa atin. Pero pag-usapan natin, no, itong about sa selos. Depende kasi siya sa level ng jealousy ng isang tao. Kung paminsan-minsan lang at dahil may concern, no, may concern talaga, normal lang yun sa maraming relasyon. Hindi naman ibig sabihin na red flag agad. Pwedeng sign din ito na mahalaga ka sa tao, pero hindi sapat na ebidensya yung selos na mahal ka ng isang tao. Nagiging red flag ang selos, number one, kapag gusto niyang kontrolin kung sino yung nakakausap mo, sino yung nakakasama mo. Alam mo yun, na para bang, sige na, edi ikaw na lang magdesisyon, ikaw na lang mabuhay, diba? So, red flag siya kapag ando na yung control, pinagbabawalan ka sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo, palaging nag-aakusa ng walang dahilan, pinipilit kang ibigay yung passwords mo, or i-check yung phone mo, madalas na uuwi rin sa paninigaw, pagbabanta, o pagmamanipulate. Dagdag pa yan. Nako. Kaya, kaswedisyon, mag-ingat ka rin ha sa mga nakakarelasyon mo. Kung feeling mo may ganyang signs, find help, seek help. Tsaka, wag kang magpauto. Tama na! Huwag ka na magpaalila dyan! Yaman mo siya. Pero ang healthy, meron tayong tinatawag na healthy selos. Yung inaamin niya, yung nararamdaman niya ng maayos, in a way na respectful, nakikipag-usap kaysa sa nakikipag-away, may tiwala pa rin sa partner at handa rin makinig at magbigay ng respeto sa personal space. Kasi after all, kasi our nation, well, or we are all individuals, no? Meron din tayong buhay. Meron ka rin dapat buhay outside of your relationship. Hindi yung puro ka na lang jowa. Kasi nation, it's understandable, pero have a life outside of your relationship. Kasi ikaw yan eh. Ano ka ba? May ano ka rin, may sarili ka ding identity na tinatawag. No! Ilang, share ko lang naman. So, sa madaling sabi, ang selos ay hindi sukatan ng pagmamahal kasi ang tunay na pagmamahal ay mas nakikita sa tiwala, respeto, at maayos na komunikasyon. Kasi pwedeng mahal ka ng isang tao at hindi siya sobrang seloso. Marami rin sobrang seloso ang isang tao kahit hindi yun nangangahulugan, hindi yun nangangahulugan na mas mahal ka niya. Baka meron lang siyang insecurity na gusto niyang ma-feel yung pagiging superior kaya siya seloso. But that doesn't mean na mahal ka niya. Diba? Kaya, girl, run! Takbo na! Takbo, takbo! Papunta sa station natin at maghulog ng mga proof of purchase na malalaman niyo po this week. Ayan na, susimulan na natin ating swerte sa palengke. Galing-galingan! Anyway, may mga ahawal pa ba sa atin tonight? O kaya ayoko mag-jowa, ayoko ng selosa. Tama, ingatan ang puso. DJ Yvonne, shoutout naman po from Athens, Greece. Wow. Black ko na busy action joker, ang AI niya kasi. Talaga? Hindi nga siya nagko-comment o. Oh. Shoutout sa'yo, Everson. Miss you, hindi ka na nag-comment. Ay, present siya na ng mga nakaraan. At least, present ka ngayon. Ikaw lang ngayon. Wala yung mga kaklase mo. Aray ko, ayaw mo ba sa akin? Good evening po. Hello. Beke naman. Beke naman who? Anyway, sakit sa jowa yung selosa at selosa daw. Ano lang, balance lang ba? With respect. Ayan, one star minute. Makalipas pong 11 na gabi, 11:01 in the evening at the Philippine Standard Time. Tuloy-tuloy pa rin ating matugtugan para sa mga selosa at selosa. Kasi tradition, ako po yung kasama, yung sweetie girl, Yvonne Adarna. Dito lamang yan sa 22.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star FM.

Pinoy, morning na, gising na, samahan na ang Star FM.

0: Pinag-aaralan ngayon ng mataas na kapulungan ng Kongreso kung paano mapapabilis ang proseso ng impeachment trial proceedings nang hindi naapektuhan ang iba pang mahalagang gawain ng pamahalaan. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, tinatayang aabot kasi ng 7 hanggang 8 buwan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kung magsisimula ang paglilitis sa July 6, posibleng matapos sa niya ito bandang Pebrero sa susunod na taon. Pero aminado ang Senate President na magiging mahirap ang kanilang schedule dahil kasabay nito ang iba pang mahalagang trabaho tulad ng pagtalakay sa 2027 National Budget, mga investigasyon sa mga issue tulad ng umano'y problema sa flood control projects at iba pang panukalang batas. Dahil dito pinag-aaralan ng Senado kung paano paikliin ang proseso ng paglilitis. Kabilang sa mga posibleng hakbang ang pakikipag-usap sa kampo ng prosecution at depensa para bawasan ang bilang ng mga testigo at gawing mas mabilis ang paglalahad ng mga ebidensya. Ayon kay Gatchalian, may humigit kumulang 10,000 dokumento at ebidensya na maaaring pag-aralan sa kaso. Kung lahat ng ito ay isa-isang tatalakayin, maaaring mas sumaba pa ang paglilitis. Gayunpaman, sinabi ni Gatchalian na ilalabas sa Senado ang pre-trial order at bibigyan ang magkabilang panig ng 3 araw upang magsumite ng kanilang komento bago ang formal na magsimula ng paglilitis. Bukod dito, magpapatupad din ang Senado ng mas mahigit na mas mahigpit na seguridad sa loob at paligid ng gusali upang matiyak ang maayos na daloy ng impeachment proceedings. Ayon kay Gatchalian, personal niyang inaral ang naging impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona noong 2012 upang makakuha ng mga notes na maaaring magamit sa kasalukuyang proseso. Sinabi niya na malaking bahagi ng paghahanda ay ang pinangungunahan ni Senate Secretary at Clerk of Court Attorney Ray Bantug kasama iba pang opisyal ng Senado.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Star Nation, para sa iyo pang managbabagang balita sa loob at labas sa bansa, pumunta na ba sa ating website, www.bomboradio.com.
2: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
1: Star FM,
4: the best music station across the nation.
3: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
5: Star FM across the nation.
6: Sa palengke, may swerte.
7: May swerte? Sa palengke?
6: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
8: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
6: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radio o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
8: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
9: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
10: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya tutok na!
1: Basta Star.
11: May po dito mga chopper sa Malabon, talaga ginaganahan. Umasada, basta Star FM ang kasama magdamag. Like mo, share mo.
12: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
13: Star FM.
14: Star FM.
15: Star FM.
1: Star FM. It's all for you.
16: Star FM.
1: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
17: The Philippines' number one star.
0: 92.7 Star FM is a proud member of the Kapistanan ng mga broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras na bukapuluan ng Pilipinas, 8 star minuto na makalipas sa alas 5 na nagmamagandang madaling araw, 5:08 in the morning.
5: Star FM across the nation.
13: Antonio Lambada.
14: Morning mo ay sasaya. Kaya get ready na. Makisabay sa Morning Stars Week. Morning Stars Week.

0: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta Radio sa FM.
1: Alos na. Star

0: FM.
1: Nandituna si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
2: Water 2.7 Star FM. It's all for you. Para sa Red Star Nation sa buong kabluan ng Pilipinas, 35 star minuto na makalipas sa alas 5 na nagbabagandang madaling araw. 5:35 in the morning! Magandang umaga na, Star Nation! Araw po ng Lunes, panibagong linggo na naman ang manggagawa. Panibagong linggo na naman ang mga estudyante natin. At panibagong linggo na naman ng mga mandirigma. Yung mga Star Nation natin na pagpasok pa lamang sa trabaho o sa eskwalahan, una nilang pagsubok ang pagsakay sa mga pabublikong sasakyan. Diba? Yung tipong fresh kang umalis sa inyong mga tahanan, pagdating nyo sa pupuntahan ninyo, wala na. Huwas na ang inyong mga make-up. Yung inyong mga damit na talaga namang sinigurado yung planchado. Ayun, gusot-gusot na. Kaya sa mga Star Nation natin, panigurado, marami sa atin talagang umaagang umaalis para may iwasan yung tinatawag nating rush hour o rush hour. Pero syempre, ang pinakamaganda dyan, Star Nation, meron kayo lakas ngayong umaga ng Lunes. June 29, 2026. Huling Lunes po sa buwan ng Hunyo. Kaya mas magandang i-treasure natin yan.
3: Treasure?
2: Siyempre, magpapaalam na po tayo ilang araw. Magpapaalam na po tayo sa buwan ng Hunyo. At i-welcome na po natin ang kanyang kapatid, ang buwan ng Hulyo. Parang ano lang, no? L lang yung pinag-aibay. At siyempre, sa mga Star Nation natin, magdaman ang Star Morning. Uy! Alam ba niyo ba, Star Nation, tumaas po ng 12% ngayong taon ang populasyon ng critically endangered na mga tamaraw sa Mount Iglit Baco Natural Park. Diyan po yan sa Mindoro. Ayon po yan mismo sa Department of Environment and Natural Resources sa Mimaropa Region. Sa inilabas nga pong payag ng DNR Mimaropa, sa nakapost po nila na nakasad nga po na 425 na tamaraw ang kanilang naitala. O dyan po sa MIBNP na mas mataas nga po sa 380 na tamaraw na kanilang nabilang noong 2025. Oh! Bukod nga po sa Mounts Iglit Baco Natural Park, kabilang nga din po sa mga kumpirmadong tirahan ng tamaraw sa Mindoro ang iminumungkahi pong Siburan, Aruyan, Dangari, Iason, Kinarawan o in short ho, SADC Critical Habitat na kilala nga po bilang Aruyan, Malati, Tamaraw Reservation at ang Upper Amnay Watershed. Ang natura nga ho, Star Nation, mga lugar ay tahanan po din ng mga ligaw na populasyon ng tamaraw at sinusubaybayan nga po siya sa pamamagitan ng magkakaiwalay na mga programa sa konserbasyon at pananaliksik. Ay sinagawa nga ho, Star Nation, ang pagbibilang sa iba't ibang observation o vantage points sa loob po ng 5 araw ng mga sinanay na taga-Mangsid mula ho sa DNR. At kasabay rin, kasama po rin nila ang Mounts Iglit Baco Natural Park Protected Area Management Office, mga lokal na pamahalaan, atuwang po na ahensya, mga institusyong pang-akademiko, mga non-government organization, at indigenous peoples. Sinuri nga ho at inariso umano ang mga dobleng na italang mga naobserbang hayop o pabakuha nga ho ang opisyal na bilang. Ito nga ho, nakaraang Abril, inuulat nga ho na nakita muli sa kabundukan ng Santa Cruz sa Occidental Mindoro ang mga mailap na tamaraw. Kaya nga ho sa mga grupong sumusubaybay sa mga hayop, taong 2018 pa ho nang huling may makitang palatandaan ng populasyon ng tamaraw sa kabundukan. Ito nga ho, Star Nation, ay hindi nga ho gaya ng mga kauring hayop, gaya ng mga baka o kalabaw, gumagala at kayang mamuhay ho na mag-isa o walang kasamang grupo ang mga tama raw. So kahit solo lang sila Star Nation, kaya nilang mamuhay. Kaya nilang maging alone na. Noong taong 1900s, o nasa 10,000 po ang kanilang populasyon. O noong 1900s, Star Nation, 10,000 ang kanilang populasyon. Pero bumaba nga po ito sa hanggang 300 na lamang ngayon. Ayon ho yan sa wildlife biologist na si Jay Fidelino. Eh bagaman nakikita daw ho ng mga tamaraw sa Mindoro, pinaniniwalaan to na dating gumagala ang natura mga hayop sa iba't ibang bahagi ng Luzon at maging sa Visayas. Kaya sa mga Star Nation natin, ha? Eh talagang kapag meron po kayo nakitang tamaraw, eh mas maganda hong tingnan na lang po natin sila at huwag na po natin gawan ng masama. Lalo na kung wala naman pong ginagawa sa inyo. Ha? Dahil onti na lamang po sila, Star Nation, mantakin nyo, ha? From 10,000, naging nasa 300 na lamang po ang mga tamaraw ngayong panahon na ito. Kaya mas magandang alagaan po natin sila dahil nagbibigay rin naman po sila ng kagandahan, lalo-lalo na po sa ating kalikasan. Anyway, Race Nation, kasasama nyo na nyo ni Coach Ain on your radio all the way until 7 in the morning sa ating pong programang Morning Star Sweep. Kasama ka piling po ninyo ang inyong Happy Man Every Day, yung partner sa Tawaran and DJ The Heart of Star, Hagabal Pa at Yami Pa. Star DJ Antonio Rapana is my name and music is my game. Ako na po bala magbigay po sa inyo ng Japan sa Formasyon, Riot sa Kulitan at Avey sa Lambadahan. Ngayon po nang mamagandang morning ng Lunes, June 29, 2026. Dito pa rin po yan sa inyong impilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo 102.7 Star FM, it's all for you.
0: Like mo, share mo.
2: Oras, subukan buluan ng Pilipinas. 41 star minuto na makalipas alas 5 na nagmamagandang madaling araw. 5:41 in the morning.
4: Good morning.
5: 102.7
6: Star FM. Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Magspray sa magic window 15-25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo, mula sa Syngenta.
7: 102.7
8: Basta! 102.7

0: Glassmantle is the generic name of efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan. Efficacent extra strength. Sa plus pa lang, kinhawa na.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
7: Sa mga magsasaka, bakit kailangan panghintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo, mula sa Syngenta.
8: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
9: 102.7.
10: The Philippines number one star FM.
11: Antonio Lambada.
12: You're on the Morning Star Suite. On Star FM.

The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga

0: FM.
1: Nandito na si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
2: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.
3: 102.7 Star FM. It's all for you. Aras-aras Star Nation, Cebu, Kabuluan na Pilipinas. 33 star minuto na. Makalipas ang alas 6 na nagwa. Magandang umaga. 6:33 in the morning. Good morning. Star Nation, another 10, another trivia naman po tayo sa ating Star Trivia. Para sa inyong Star Kaalaman.
2: Star Trivia number 1. Number 1.
3: Star Nation, sa mga mahilig po ng strawberry dyan, kailan ba kayo huling tumikim? At kailan kayo huling nakakita ng strawberry? Huwag kayo mag-alala, Star Nation. Dahil ngayong araw na to, na Lunes, mamayang gabi, mamasisilayan niyo po ang tinatawag nating Strawberry Moon. Pero bago kayo mag-expect, ha? Oh, hindi po yung kinakain. Ang strawberry moon, Star Nation, ay nagmula ho yan sa mga Native American tribes dahil ito ang panahon ng paghinog at pag-aani ng mga wild strawberries. Kaya kung sweet ang love life mo ngayon, aba, perfect ang strawberry moon para sa iyo, ha? Pero kung hanggang ngayon ay hindi pa rin nire-replyan ang iyong hi, baka ang nasa itaas mo ay hindi strawberry moon, kundi bitter melon moon. Ang strawberry moon, Star Nation, o ang full moon na ito ay madalas magmukhang mas malaki at mas gintong dilaw kapag kakalabas pa lamang sa horizon. Kaya magandang silipin ito, Star Nation, ha, mamayang gabi. Kaya sa mga Star Nation natin, tumingala sa langit at enjoyin ang tanawin kahit walang kaday. Dito sa Pilipinas, Star Nation, ang pinaka richest peak ay June 30 ng alas 7 ng umaga. So pwede nyo hintayin niya mamayang gabi ng ngayong araw na Lunes o hanggang alas 7 ng umaga po yan ng Martes.
2: Star Trivia number 2. Number 2.
3: Star Nation, meron ka na ba natapos na gawin na, meron kang isang bagay na natapos ba pero nakalimutan mo na ito? At ang lagi nagpapaalala sa'yo, yung mga bagay na hindi mo pa natatapos, so hindi mo pa nagagawa. Grabe, no? May mga ganyan, Star Nation, ha, yung mas naalala ng utak natin ang mga hindi pa tapos na gawain kaysa sa mga natapos na. At ito nga, Star Nation, ay tinatawag na Zygarnik Effect. Zygarnik Effect, ha? Ulang na lang, papunta na sa garlic. Kumbaga, kaya kung nag-iisip ka pa rin, Star Nation, tungkol sa assignment mo na hindi mo pa nasisimulan, o sa mensaheng hindi mo pa nare-replyan, o sa labahang sinasabi mo lagi sa iyong isip na mamaya mo nang gagawin, aba, huwag kang magulat. Trabaho yan ng utak mo. Kumbaga, yung utak natin parang ayaw niya ng may cliffhanger. Kaya patuloy nitong pinapaalala ang mga bagay na hindi pa tapos hanggang sa makumpleto mo ito. Kapag once na nakumpleto mo na ito, doon na niya makakalimutan o doon na makakalimutan ang iyong utak. Ayos, no? Ito rin ang dahilan, Star Nation, kung bakit minsan mas naalala natin ang mga pending tasks kaysa sa mga matagal nang natapos. Kaya kung may bagay kang matagal nang pinapaliban, baka hindi tamad ang utak mo. Pinapaalala lang ito na may mission ka pang dapat tapusin. Baka siguro ano rin, kaya hindi mo rin nakakalimutan ang iyong ex. Baka meron ka pang hindi nagagawa ang magpaalam ng maayos.
4: Yari!
3: Yan, Star Nation, ang ating hashtag Star Trivia para sa inyong Star Kalaman. Another trivia, another learning naman ang ating natutunan ngayong araw ng Lunes. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 37 star minuto na makalipas ang alas 6 na nagbabagandang umaga. 6:37 in the morning. Balik ito ka tayo, ito pa rin po sa inyong himpilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
0: Like mo, share mo.
1: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.
2: 102.7

0: Last Mento is the generic name of Efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan. Efficacent Extra Strength. Sa plus pa lang, kinhawa na.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
7: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Sa mga magsasaka, bakit kailangan panghintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window. 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo, mula sa Syngenta.
9: 102.7
10: Basta! 102.7

0: Glassmanto is the generic name of Efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan. Efficacent Extra Strength. Sa plus pa lang, kinhawa na.
2: Sa palengke, may swerte.
3: May swerte?
4: Sa palengke?
2: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
5: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
2: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
5: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Antonio Lambada.
1: Move it, move it, move it. 102.7 Star FM. It's all for you. Like, more, share, boom.
2: Mega Manila's best music station.
1: Para sa Star Nation, sa buong kabuluan ng Pilipinas, 7 star minuto na lang bago sumapit ang alas 7 ng umaga, 6:53 in the morning. At syempre, Star Nation, kayo pa rin po na ikinig dito pa rin sa programang Morning Star Sweep. At papaalam na muna tayo pagsamata na, Star Nation. Check out muna ang inyong Happy Man Every Day. Ito ka parto sa tawanan. Ang DJ na heart up sa Hagbol pa at Yummy pa. Kung tayo magandig ka, mamaya po alas 7 na umaga. Alas 7 na umaga. Alas 8 hanggang alas 8 na umaga. Sa programang It's All For You in the Morning. At maya-maya po, makasama na po natin si Star DJ Kimmy Gora, ang mag-partner sa umaga. At syempre, Star Nation, tabayanan na pagpatakbo na lang 7 ng umaga. Susunod na po mga nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa. Iadit po sa atin yan ang Pombo Network News Morning Edition. Live po yan sa Mobanon, Santa Makati at Sabacast Station Wide. At para sa ating audio video streaming, pwede nyo po bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. O din naman kaya Bombo Radio Philippines. Huwag kalimutan i-like, share, mag-subscribe at i-click ang notification bell. Okay, so Star Nation po natin sa mga may lakad po ngayon, eh. Eh, makakaranas po na maulap na papawirin, kalat-kalat na mapagulan at pagkidlat pagkulog. Ang ilang bahagi po ng bansa ngayong araw po ng Lunes yan. Dahil po sa minomonitor po natin low pressure area, ha. Na nasa loob nga po ng Philippine Area of Responsibility. At ito nga ho'y nasa layong 495 kilometers sa silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Yan, bagamat mababa nga po'y posibilidad na mayiging tropical depression ang sama ng panahon sa loob po ng 24 oras, inaasahan pa rin po ito magdadala ng pagulan sa ilang bahagi po ng bansa. Makakaranas po na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkidat pagulog ang Visayas, Bicol Region, Caraga, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon dahil po sa low pressure area at may posibilidad naman po ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga apektadong lugar, bunsod nga po ng katamtaman hanggang sa minsang malakas na pag-ulan. Samantala, sa nalabing pong bahagi na may maropa ay makakaranas naman po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms dulot nga po ng southwest monsoon o habagat. Habang dito po sa Metro Manila at ibang bahagi po ng bansa, inaasa naman pong bahagi ang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga pulupulong pagulan o thunderstorms dulot nga ng localized thunderstorms. Right? Huwag nyo na lang po kalimutan magbawon ng payong, ha, para sigurado tayo kung uulan ba o aaraw. Anyway, Star Nation, matinang nakatutok dito rin po sa inyong himpilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo! Share mo!
1: And leave me a song from Anchong D featuring Yang Constantino para sa awiting Chinito Problems. Star DJ Antonio Navarra is my name and music is Viking.

0: Plano sa Balita, Komentaryo, Drama at Serbisyo Publiko. Bombo Radyo Philippines.
1: Bombo Radyo Philippines.
0: Unmatched, number one and most trusted source of news and information.
2: Basta Radyo Bombo.
3: This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Araw po ngayon ng Lunes, 29 sa buwan ng Hunyo taong 2026.
3: Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, ang trial laban kay Vice President Sara Duterte posibleng magiging pinakamahabang impeachment trial sa kasaysayan sa Pilipinas. Itong greenbacks na naglalaman ng tax record ng pangalawang pangulo, posible ring buksan kinalaunan.
4: Samantala, libo-libong katao naman muling dumalo sa White Ribbon March at mga rallyista hiling ang pananagutan ng mga matataas na opisyal ng gobyerno at maayos na pag-usad ng impeachment trial.
3: Apat na barko ng China naman bumuntot sa Philippine-US drill sa may Bajo de Masinloc. Ang National Defense Department muling binatikos ang pangtanggi ng China na kilalanin ng 2016 Arbitral Award.
4: Ang International Criminal Court naman tuluyan ng inaprubahan ang pag-freeze sa perang nasamsam mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
3: Abangan sa ating provincial report mamaya malawakang fish kill naranasan sa Magat Dam sa Northern Luzon. Ang mga mangingisda pinayuhang palampasin muna ang El Nino bago muling mag-alaga ng isda.
4: Sa international news naman, retrieval and rescue operations tuloy-tuloy pa rin ay sinasagawa si Ground Zero ng Lindol sa Venezuela. Samantala, bilang naman po ng mga nasawi sa matinding heatwave doon sa France, lagpas na sa 1,000.
3: Abangan din sa ating sports news mamaya ang Canada, una kong bansa na umusad sa round of 16 ng FIFA World Cup 2026. Matapos ng paluhurin ng South Africa kaninang madaling araw, si Lionel Messi naman gumawa ng kasaysayan sa nagpapatuloy na World Cup. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Posibleng magiging pinakamahabang impeachment trial sa kasaysayan ng Pilipinas ang paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte ayon kay Senate Secretary Renato Bantog. Posible kasing umabot sa 7 ang trial batay sa pangtaya ng impeachment clerk of court at salig na rin yan sa 3 kada linggo na target na isa sa gawang paglilitis. Ang 7 na projection ayon kay Secretary Bantog ay ibinatay sa 72 trial days na hiningi ng House Prosecution Panel at 30 na hiningi ng Defense Panel para may presenta ng parehong panig ang kanilang mga ebidensya at mga testigo. Gayunpaman, posible pa rin anyang mapapaiklito kung mas maraming witness ang ipepresenta araw-araw. Kung ikukumpara sa mga nakalipas na halal o na impeachment trial, mga kabombo, umabot lamang sa 44 na araw ang paglilitis kay dating Chief Justice Renato Corona na nangyari noong 2012. Ang naunang trial naman laban kay dating Pangulong Joseph Estrada noong 2001 ay umabot lamang ng 23 araw kasunod yan ng pag-walkout ng House Prosecution Panel dahil tumanggi noon ang Senate Impeachment Court na buksan itong kontrobersyal na second envelope. Ang naturang insidente ang nagtulak parehan sa ikalawang EDSA People Power Revolution na tuluyang nagpatalsik nga kay President Estrada mula sa pwesto. Ang Attorney Bantog, ang mahabang trial ang isa sa pangunahing pinagkahandaan ng impeachment court at ang magbalanse sa trabaho nito bilang lehislatura tulad ng paggawa ng batas, pagbusisi sa mga panukalang batas, pagbusisi sa panukalang pondo para sa susunod na taon at iba pang mahahalagang legislative work. Target nga ho ng Senado na matapos sa loob ng 7 hanggang sa 8 buwan ang impeachment trial at ito po'y habang pinag-aaralan ang pagpapaikli ng proseso upang mapagbigyan na umabigyang daan ang pagtalakay sa iba pang mahahalagang panukalang batas kabilang po dito itong panukalang pambansang pondo para sa 2027. Ayon naman kay Senate President Sherwin Gatchalian, posibleng matapos ang paglilitis pagsapit ng Pebrero ng susunod na taon kung magsisimula ito sa Hulyo. Anya, makipagkonsulta ang Senado sa prosecution at defense kung maaaring bawasan ang bilang ng mga testigo at mapabilis ang presentasyon ng mahigit sa 10,000 piraso ng mga ebidensya o mga 10,000 pieces of evidence. Sa kabila ng masikip na schedule, tiniyak ni Senator Gatchalian na matutuloy ang pagsisimula ng impeachment trial sa ULUSAIS. Ilalabas naman ang pre-trial order ngayong araw at bibigyan ang magkabilang panig ng 3 upang magsumite ng kani-kanilang komento. Sinabi rin ng Senate President na paigtingin ang seguridad sa loob at paligid ng Senado habang personal din niyang pinag-aaralan ang naging impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona bilang gabay sa kanyang paghahanda.
4: Umaasa naman ang House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na papayagan sila ng Senate Impeachment Court na maipresenta ng buo ang kanilang mga ebidensya upang maunawaan ng publiko ang bigat ng mga akusasyon laban sa pangalawang pangulo. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, ang miyembro ng prosecution panel, ang kanilang hinihiling ay mabigyan lamang ng pagkakataong maayos na mailahad ang kanilang ebidensya. Anya mahalagang impeachment trial dahil pananagutan ang nakataya at dapat manaig ang katotohanan. Nakatakdang ang simula ng impeachment trial ng pangalawang pangulo sa Hulyo 6, isang linggo na lamang mula ngayon. Inihayag naman ang mababatas na matagal na silang naghahanda at gagawin nilang lahat upang maipresenta ang kanilang mga ebidensya.
3: Sa kaugnay pa rin usapin, posibleng buksan ng Senado ang isang selyadong kahon na naglalaman nga ng income tax record ni Vice President Sara Duterte habang isinasagawa ang impeachment trial. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, posible itong mangyari kahit hindi pa namarkahan ng kahon bilang opisyal na ebidensya noong sinagawa ang pre-trial conference. Ang nasabing box o kahon ay mula sa Bureau of Internal Revenue at naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at tax record ng kanyang asawa na si Manasses Carpio at ng kanilang kumpanya. Naantalang pagbubukas ng kahon dahil binigyan muna ng pagkakataon ang panig ng defense na magbigay ng kanilang komento tungkol sa kahilingan ng prosecution na ito'y tuluyan ng buksan. Ayon sa mataas na kapulungan, kailangan ng pahintulot ng impeachment court bago mabuksan ng mga dokumento. Ipinaliwanag ng Senate President na maaaring buksan ang kahon sa mismong paglilitis kung ito ay haharap ng prosecution bilang bahagi ng kanilang nalikom na ebidensya. Ang tax records ay inihayang ebidensya na nais hong gamitin ng prosecution kaugnay ng Article 2 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan inakusahan ng pangalawang pangulo ng umano'y pagkakaroon ng yaman na hindi tugma sa kanyang kita at nang hindi umano wastong pagsisiwalat ng kanyang statement of assets, liabilities and net worth. Ang sealed box, o ito ho'y kilala ngayon bilang greenbacks, ay unang ipinadala ng Bureau of Internal Revenue sa House Committee on Justice noong Abril bago ito inilipat sa Senado. Nakataktang simulan nga ang impeachment trial sa Hulyo 6.
4: Magbubukas naman po ang Senado ng limitadong bilang ng mga upuan para sa mga nais na personal na masaksihan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula na nga sa Hulyo 6. Ayon kay Senate Secretariat Clerk of the Impeachment Court, Renato Bantog Jr., maaring mag-walk-in ang publiko ngunit kinakailangang magparehistro sa visitor management ng Senado. Maaari rin pong magpareserba online. Sinabi naman ni Attorney Bantog na hahatiin ang mga upuan sa tatlo. Isang bahagi rito ay para sa mga inimbitahan ng prosecution, isang bahagi para sa depensa, at isang bahagi naman para sa pangkalahatang publiko. Patuloy na rin anya ang paghahanda ng Senado, kabilang dyan ang pagtiyak sa kahandaan ng mga silid at audio system na gagamitin sa paglilitis. Samantalang inaasahan din na ipapalabas ng live ang impeachment trial sa telebisyon at iba pang online streaming platforms.
3: Posibleng hindi na rin iharap ng House Prosecution Panel ang ilang testigo at hindi na rin ituloy ang pagtalakay sa ilang articles of impeachment kung sa tingin nila ay sapat ng ebidensya upang mapatunayan ang pananagutan ni Vice President Sara Duterte. Ayon pa rin kay Representative Joel Chua, plano nilang simulan ang paglalatag ng kaso sa umunoy mga bantang na binitiwan ni Duterte o Vice President Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na susundan ng mga alegasyon ng maling paggamit ng confidential funds sa panunuhol at hindi may paliwanag na kayamanan. Sinabi ni Representative Chua na kung makikita nilang matibay ang kaso matapos maiharap nga ang mga pangunahing ebidensya at ang ilang testigo, maaari na nilang tapusin ang presentasyon at i-waive ang iba pang testigo o articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Oras natin, meron na ho tayong 10 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa tuloy-tuloy pa rin po nating balitaan, mga kabumbo, maki-update ho tayo mula dyan sa may Palasyo Malacanang. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., iginiit ng mga guro ang dapat maging tagapagturo ng mga magagandang asal sa kanilang mga mag-aral. Sa gitna na rin po yan ng naitatalang karahasan na kinasasangkutan ng mga menor de edad, lalo sa mga eskwalahan. Kumpiyansa rin po ang Palasyo Malacanang na makakamit ang mas malakas na ekonomiya sa pagtatapos ng second quarter ng 2026. May live report dyan si Bombuana Lisoberano.
5: Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi magtatapos sa pagiging tagapagturo ang mga guro sa kanilang mga estudyante. Ayon sa punong ehekutibo, may iba pang responsibilidad ang mga guro maliban sa karaniwang ginagawa ng mga ito na may kinalaman sa kanilang teaching task. Binigyang diin ng presidente na maliban sa responsibilidad na maturuan ang mga mag-aaral sa kanilang academic needs, dapat ding magsilbing gabay at tagapagpayo ang mga guro. Sabi ng Pangulo, higit sa anumang leksyon sa silid-aralan, mayroon ding dapat maituro sa mga estudyante. Ito ay ang mailagay sa kanilang isip, ang tamang asal, pag-uugali at pag-iisip. Pagingan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Dapat ipagpatuloy ng mga guro ang kanilang tungkulin, hindi lamang bilang tagapagturo, kundi bilang mga gabay at tagapayo. Pagtuturo ng tamang asal, pag-uugali at pag-iisip, higit pa sa anumang leksyon.
5: Kumpiyansa din ang Malacañang na makukuha ng bansa ang mas magandang estado ng ekonomiya ngayong ikalawang buhagi ng taon. Sa gitna din ito ng inaasahang muling pag-arangkada sa mga proyektong infrastruktura ng gobyerno, kasunod ng direktiba ni Pangulong Marcos na ilabas na ang kailangang pondo para sa mga priority public works project. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang muling pagpapatuloy ng infrastructure activities ay makakaambag sa economic expansion matapos ang bahagyang maantala dahil sa di na ginagawang pagreplaso sa mga proyekto lalo na sa may kinalaman sa flood control projects. Gumaganda na anya ang government spending sa mga structure programs kaya't positibo ang pamahalaan na magkakaroon ng economic improvement sa second quarter ng taon. Una dito, inatasan ng Pangulo ang mga kinauukulang ahensya ng pabilisin ang pagpapalabas ng pondo para sa mga kasalukuyang proyekto pang infrastruktura upang matapos ito sa oras at mapanatili ang paglago ng ekonomiya.
7: Mula dito sa Palasyo ng Malacañang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
8: At mga kabombo, mga ka-Star Nation, hello! Uy, may nagbabalik dito sa studio. Eh, sakto naman, syempre. Eh, pasok ka na. Oh, ayun. Eh, mabuti na lang nakalaan uli, mga kabombo, no? At kahit pa paano, mabisita tayo ngayong umaga. Eto, may mga gamit pa siya para sa school. Eh, masaya ang lahat. Siyempre, dahil andito muli ang ating cute at charming na si Cherryper Boy. Mm-hmm. Eto, ayan. Okay. Woo! Usapang food supplement for kids muna tayo. Nasabi mo na ba at some point sa buhay mo, buti na lang ang tangkad ko. Hanggang ngayon, yan pa rin ang hiling ng mga moms para sa kanilang kids. Buti na lang ang Cherryper Syrup, may CGF, tulong sa proper growth and development, and para sa mga chikitings with proper diet and exercise. Meron pang lysine, may taurine at essential vitamins. Kaya sa bawat complement sa height nila, ayun! Proud na proud si Mami. Mahalagang paalala, ang Cherryper Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: 15 minuto mga kabombo makalipas ang alas 7 ng umaga. Update tayo sa ibang mga kaganapan. Kinumpirma ni bagong aliansang makabayan chairperson Teddy Casinio na hindi rin tuluyang dumalo sina dating anak kalusugan Representative Mike Defensor at ang abogadong si Attorney Ferdinand Topacio sa sinagawang pagtitipon ng White Ribbon Movement sa People Power nitong araw ng Linggo. Ito'y sa kabila ng nauna nilang pahayag na dadalo sila sa naturang pagtitipon. Sa isang panayam, sinabi ni dating Representative Casinio na mas makabubuti sana kung dumalo ang dalawa upang mapakinggan ang naging programa ng pagtitipon. Maalalang inanunsyo nga nitong si Representative, dating Representative Defensor sa isang pahayag ang kanyang plano na dumalo sa naturang pagtitipon. Gayon din ang naging tugon ni Topacio at hinamon pa si Casinio na paiyakin umano niya kung haharangin siya nito sa EDSA People Power Monument kasabay ng isinagawang pagtitipon kahapon. Ayon pa kay Casinio, ipinakikita lamang ng pagtitipon na nanatili pa rin ang mga isyong nagiging sentro ng mga kilos protesta Nung nakalipas na taong 2025, kung kailan nabunyag ang 2020 o ang flood control scandal noon. Dahil wala naman daw pinagkaiba ang White Ribbon Movement sa mga naunang pagkilos laban sa korupsyon. Iginit din ng bayan chairperson na mahalagang ipagpatuloy ang pagbabantay at ang pagkilos upang hindi masayang ang mga naunang panawagan para sa pananagutan at sa reforma. Maalalang nagsimula ang serye ng mga kilos protesta noong Setyembre ng taong nakalipas, kasunod dyan ang pagputok ng isyu hinggil sa Manoy.

0: Batay na rin sa mga naunang pangako ng mga organizer ng naturang pangkilos.
1: Sa ibang balita naman, umaabot sa 4 na barko ng China ang namataan na bumubuntot sa pinakauling maritime cooperative activity ng Pilipinas at Estados Unidos sa West Philippine Sea, partikular na po dyan sa may bisinidad ng Baho de Masinloc. Ito ang unang maritime activity sa lugar mula nang maalis ang Chinese floating structure sa loob ng bahura na dati ay naging controversial dahil sa umano'y illegal na presensya nito. Ayon sa ulat ng Armed Forces of the Philippines, kabilang sa mga barkong ng China na namataan doon ay ang dalawang Jiangkai-class frigates, isang Jiangdao-class corvette at isang auxiliary tanker. Bukod dito, isang Chinese maritime patrol aircraft din ang lumipad sa ibabaw ng lugar habang isinasagawa ang drills sa kabilang sa kabilayan na presensya ng mga barko ng China. Matagumpay na naisagawa naman ang sandatang lakas ng Pilipinas at ng U.S. forces ang mga nakatak ng aktibidad gaya ng search and rescue operations, amphibious board search and seizure drills at diversion tactics. Ang maritime cooperative activity ay bahagi yan ng mas malawak pa na Salaknib 2026 joint military exercise na nilahukan ng mahigit 7,000 tropa mula sa Pilipinas, Amerika, Japan, New Zealand at Australia. Layunin itong palakasin pa ang maritime domain awareness at interoperability ng mga kalyadong bansa sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Sa pahayag naman ng Armed Forces of the Philippines, iginit nilang ang kanilang aktibidad ay legal at alinsunod yan sa international law at bahagi ng pagpapatupad ng arbitral ruling noong 2016 na nagbasura sa malawakang claim ng China sa nasabing karagatan.
0: Sa halos kaugnay pa rin pong development, binatikos naman ng Department of National Defense ang pahayag ng Chinese Embassy na tumatangging kilalanin ang 2016 Arbitral Award at sinabing ipinapakita nito ang tunay na layunin ng China sa pakikitungo dito sa Pilipinas. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., malinaw na ipinapakita ng naging tugon ng embahada ang kawalan ng sinseridad at kawalan ng respeto ng China. Nauna nang iginiit ng Department of Foreign Affairs na pinal at may visa ang arbitral ruling na kumikilala sa karapatan ng Pilipinas dyan sa may West Philippine Sea at nagpapawalang visa sa 9-line claim ng bansang China. Samantala, nauna na rin nagpataw ang China ng sanctions laban kay Chodoro at sa kanyang pamilya, kabilang ang pagbabawal sa kanilang makapasok sa mainland China maging sa Hong Kong at Macau. Sa Hulyo 12 naman, nakatakdang ipagdiwang ng Pilipinas ang 10th anibersaryo ng arbitral ruling na natiling pinakamalakas na legal na batayan ng bansa sa pag-iit ng karapatan nito dyan sa may West Philippine Sea.
1: Samantala, inaprubahan na ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang hiling ng prosekusyon na i-freeze ang perang nasamsam mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nang siya ay arestuhin noong Marso ng nakalipas na taon. Batay sa dokumentong inilabas noong June 26, inatasan din ng korte ang ICC Registry na magsumite ng imbentaryo ng mga bagay na nakuha mula sa dating Pangulo ng Pilipinas sa oras ng kanyang pag-aresto. Gayunman, hindi siniwalat kung magkano ang perang nasamsam. Nauna nang sinabi ng kampo ng dating Pangulo na hindi na kailangan at wala umanong saysay ang pag-freeze sa naturang pera. Samantala, tinutulan din ng depensa ang kahilingan ng prosekusyon na mabigyan ng akses sa lahat ng susi na nasamsam kay Duterte. Anila, kulang ito sa sapat na batayan dahil wala umanong ebidensyang mag-uugnay sa mga susi sa mga kasong iniimbestigahan o sa anumang ari-ari ang may kaugnayan sa imbestigasyon. Hiniling din ng depensa na ang lahat ng karagdagan pang kahilingan ng prosecution para sa akses sa mga materyales na nasa kustodiya ng International Criminal Court Registry ay maisumiti na hindi lalampas sa Hunyo at 30 ng taong kasalukuyan.
0: Oras natin, meron na ho tayong 21 minuto magkakabombo makalipas ang alas 7 ng umaga. Abangan humamaya, makakausap po natin si Police Major Hazel Asilo at maging si Bishop Colin Bagaforo. Kaugnay po ito, magkakabombo dun sa naganap na White Ribbon March. Ito hong panibagong protesta, kilos protesta na pinangunahan po ng mga iba't ibang religious sector. Ano? Ang Simbahang Katolika, ang Muslim communities at iba pang mga religious sect dito ho sa ating bansa. Kahapon ay libo-libong mga individual din ang dumalo sa naturang marcha. Panawagan pa rin po dito yung pananagutan ng mga opisyal. At kasunod pa rin po ito ng mga serye ng trillion.

0: peso March na unang nagsimula noong Setyembre at sinundan pa noong Nobyembre. Ito na po yung ikatlo na yugto o bahagi ng trillion peso March. Makakausap natin mamaya si Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office, at mamaya makakausap din natin si Bishop Colleen Bagaforo, ang nagsisilbing focal dito ho, mga kabumbos, sa nangyaring trillion White Ribbon March or panibagong yugto ng trillion peso March.
1: Samantala, hinikayat naman po ng Philippine National Police ang mga paaralan na makipag-ugnayan muna sa pulisya bago magsagawa ng off-campus activities upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Artatis Jr., makatutulong ito sa pagsasagawa ng security assessment, emergency response planning, traffic management at koordinasyon sa rescue at medical services. Ang panawagan din ay kasunod nga ng pagkalunod ng dalawang student athletes ng Ateneo de Manila University sa isang team building activity sa Dipakulao, Aurora. Inuutos na rin ng PNP sa lahat ng regional offices at local police stations na palakasin ang koordinasyon sa Department of Education at Commission on Higher Education. Nauna na rin hinikayat ng PNP ang mga paaralan na paigtingin ang mental health at psychosocial support para sa mga estudyante kasunod ng sunod-sunod na rin insidente ng pananaksak at iba pang karahasan na kinasasangkutan ng mga kabataan.
2: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
0: Bago sa ating panayam kay Police Major Asilo, magkakabombo, update muna tayo doon sa naganap po kaninang madaling araw na laban sa nagpapatuloy na FIFA World Cup 2026. Pasok na sa round of 16 ng FIFA World Cup ang Canada matapos talunin ng South Africa sa isang dikit na makasaysayang tapatan kaninang madaling araw. Sa kauna-unahang pagkakataon, umabot ang dalawang kupunan sa knockout stage ng torneo, ngunit nanaig ang diskarte ng mga Canadian sa Los Angeles Stadium. Matapos ang halos buong laro na wala hong nakapuntos dahil sa matinding depensa ng Bafana. Ito po yung national team ng South Africa. Dumating ang winning goal sa mga huling sandali ng laban. Sa mismong ikasyam na pong minuto ng laro, binuhat ng midfielder na si Stephen Eustachio ang Canada sa pamagitan niya ng isang magandang play na sinalyuhan sa loob ng dalawang minuto na stoppage time. Yan po ay dalawang minuto pagkatapos ng 90-minute mark. Ipinasok nitong si Eustachio ang nag-iisang goal ng laban matapos na kumpirmahin na ng mga referee. Dahil sa 1-0 na score, tuluyan ng sinibak ng Canada ang South Africa at silang opisyal na unang bansa na umusad sa round of 16 kung saan hinihintay nila ang mananalo sa pagitan ng Netherlands at ng Morocco. Abangan ang dagdag po nating balita mamaya about pa rin po dito sa FIFA World Cup 2026. Meanwhile, mga kabumbo, update po muna tayo sa naganap na marcha kahapon at meron pong ilang mga lugar na pinagsagawaan po nito. Meron din po sa Makati City, pero ang pangunahin, dyan po sa may EDSA, sa may QZ, Quezon City. Kasama po natin ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office, si Police Major Hazel Asilo. Magandang araw sa inyo, Major. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, Major.
3: Magandang umaga po.
0: Thank you so much for joining us, si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito. Kamusta ho yung kabuuan po ng mga serye ng pagkilos kahapon? I understand na meron pang nangyari sa may part ng Makati City. Ano? At ang pangunahin dyan po sa may Quezon City sa kabuuan, kamusta po ang security aspect ko nito?
3: Ma? So far po, generally peaceful na lang po yung ating naganap ng mga pagtitipo kahapon. Yun pong ating pagtitipo na naginanap po sa area ng Makati na tinaluhan po ng Team Chiefs at ng Atom. Although maliit lamang po na grupo ay naging maayos naman po yung kanilang pagtitipo. Nung bandang hapon po, bandang alas dos, nag-start naman po yung program po ng White Ribbon Movement. Nag-marcha po sila simula ng EDSA Shrine papunta ng People Power Monument. Maliban po sa ilang medical emergencies, gaya po ng mga nanghilog, tumaas ang alta presyon dahil sa sobrang init, wala naman po tayong na-monitor or reported po na major untoward incident.
0: Mga ilan po yung tinaya ho ninyong mga bilang ho ng mga dumalo, Major?
3: Ang peak po ng ating crowd is nasa bandang 4 to 4:30, mga 3,800 po.
0: Hindi na po ito nasundan ng mas marami pang crowd. Kasi yung nakalipas, mga November, parang mga alas 6, alas 5, alas 6, meron pang mga dumating?
3: Wala na po. Nagtapos po yung ating program ng 5:55 p.m. After po noon, nag-disperse na po yung ating crowd.
0: Maliban dun sa nabanggit ninyo kanina na mga nahilo, mga ganon, wala po tayong naitala o nai-report na iba pang untoward incident, Major?
3: Wala po tayong mga major untoward incident, maliban lamang po dito sa mga medical emergency. So far po, naging maayos po yung ating pagtitipon. Wala po tayong mga nasita, wala po mga nangguno, walang nambato. So naging peaceful po ang kanilang pagtitipon.
0: Yung mga sumali ho dito, lahat sila may ano ma'am, may tawag dito, permit. Kasi dati may mga nagsasabi na sasali pa rin pero wala yata silang nakuhang permit.
3: Meron po nag-join sa kanila gaya po ng ATOM at ng Tindig Pilipinas, although wala po silang permit, hinayaan po sila ng organizers na makapag-join po doon sa kanilang pagtitipon.
0: Hindi naman nagkaroon ng ano ng gitgitan, although magkaibang mga grupo, Major.
3: Wala naman po itong naganap, maliban po sa kanilang pagdating or yung kanilang pong pagmamarsa dito papunta sa People Power Monument po, saan nagkakaroon po sila ng sound system na nag-air ng kanilang mga gustong sabihin, na nakasakay po sa pick-up yung kanilang sound system, may mga placards at may mga banners po silang dala. Wala naman po tayong na-monitor or reported po na kaguluhan mula sa magkabilang panig.
0: Okay. Your question kay Major Asilo.
1: All right. Major Asilo, based po doon sa kinalabasan nga po nitong June 28 na March, ano po ang comparison po ninyo doon sa 3 trillion peso March so far, lalo at yun pong mga nauna noon, ay mayroon pong mga nangyari po na madugo po na riot?
3: Compared po ba sa ating mga nagdaan na mga kaini, ito po ang pinaka-manageable, pinaka-peaceful, at so far po ito po yung pinaka-konti po yung turnout ng participants. Siguro po pwede natin i-attribute sa medyo mainit na panahon kaya may kukunti po yung nag-join at Linggo, so araw po ng pamilya, hindi po ganun karami yung dumalo, at mas marami po ang ating ginawang preparasyon at mas maayos po yung naging koordinasyon natin doon sa mga organizers.
1: Alright, sa other topic naman po Major Asilo, ano, halos isang buwan na lamang din po kasi bago po itong ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Kamusta po yung ginagawang paghahanda po ng NCRPO sa pagdating po sa latag po ng seguridad?
3: Sa ngayon po, nakatuloy po yung ating ginagawang meeting, yung ating koordinasyon kasama yung National Headquarters, at pakikipag-coordinate po natin sa ating counterpart agencies para po sa ating paghahanda para sa nalalapit na State of the Nation address para po sa seguridad po na ating ipapatupad at sa kung ano po mga grupo ang posible po na magkaroon ng protesta sa araw na yan ay minomonitor na rin po natin.
1: Alright, bomo dyan.
0: Ma-update ko lang dyan, ano, as early as now, may mga nasimulan mo kayo na initial stage ng deployment or planning para doon sa deployment ng mga police, at ilang mga police yung mga pinaplano ko ninyong i-deploy sa Kabuan po ng Sona?
3: Sa ngayon po, wala pa po tayong definite na bilang ng ide-deploy natin sa zona. So magdidepende po yan sa kung anong magiging resulta ng susunod ng mga pag-meeting natin sa ating mga counterpart agencies. Ganon din po sa mga request na maaaring matanggap natin mula sa iba't ibang ahensya kung sakali man po na manghingi sila ng dagdag na security.
0: Pero last year, parang mga 11,000, tama po ba yung dineploy natin, ano?
3: Yes po, pero all over Metro Manila po yan, hindi lamang po sa area po, hindi lamang po sa may batasan po yung 11,000 na yan.
0: Sige. Major, again, thank you so much. Ano? Panghuli na lang siguro kasi mag-start na rin po by Monday, July 6, yung impeachment complaint or trial kay Vice President Sara Duterte. I understand may deployment din po tayo dyan sa may part ng Senado by that time. Kamusta po yung ating latag din po dyan?
3: Sa ngayon po, yung deployment natin sa perimeter po ng Senado is naka-text po tayo sa nasa 250 na CDM contingents, at yan po ay nadadagdagan or nababawasan depende po sa monitoring natin sa kung ilan po yung posible na dadagsa ng mga realista or mga protesters. Pero sa araw po na mag-start po yung impeachment proceedings, maaaring po mag-iba yung deployment natin at patuloy po yung koordinasyon natin sa Senate of the Philippines sa kung saan, kung meron lang po sila mga request na gagawin regarding po sa security preparations natin.
0: Ika sa Bombo Radio Philippines, Major. Thank you so much. Ingat po kayo, Major.
3: Maraming salamat.
0: Ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office, si Police Major Hazel Asilo. Balik ko tayo sa iba pang mga usapin, mga kabombo. At mamaya, makakausap din po natin si Bishop Colin Bagaforo. O nasa linya na po natin si Bishop Colin Bagaforo, mga kabombo. Kaugnay pa rin po ito doon sa naganap nga na pagtitipon kahapon. Kanina, nabanggit ni Major Asilo, naging mapayapa po ang pagtitipon batay ho sa mata o doon po sa monitoring ng security sector. Maki-update din po tayo sa panig po mismo ng mga organizer. Kasama natin si Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo, ang nagsisilbing chair ng Episcopal Commission on Interreligious Dialogue ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Bishop, magandang umaga humuli. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, Bishop.
4: Good morning, tagapakinig ng ating ipilan. Mapayapang umaga sa inyong lahat.
0: Mapayapang umaga ho sa inyo, Bishop, si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito. Okay, I understand na nandyan po kayo sa may Mindanao na, ano? Kasi nag-early morning na biyahe po kayo kanina. Pero baki-update ho kami, kamusta po yung kabuuan po ng ating isinagawa na White Ribbon March kahapon, Bishop?
4: Well, generally, ay naging matahimik, peaceful, at very orderly ang ating ginawang protest rally kahapon. At yung mga expected natin ng mga participants ay dumalo naman, 90% in-expect namin yung mga different organizations na kasama sa coalition ay nagduon. At as expected din namin, ang target namin ay something like 10,000. At ang dumating according sa police estimate ay umabot din sa mga 8,000 at sa 8,500. Mga ganun yung estimate nila.
0: Okay. Sa mga listeners, mga viewers natin, itong napapanood po ninyo mga kabombo ay kuha po mismo doon sa naganap na rally, ano? Ito kung makapansin po rin nyo sa ating background para sa mga nanonood po sa atin sa 32 stations ng Bombo Radio Philippines National. Anyway, sa observation po ninyo, Bishop, sa mga naunang trillion peso march, masasabi ho bang buhay pa rin yung pong interest or yung motivasyon ng publiko para ho mapanagot yung mga opisyal, lalo ho dito sa nabunyag na flood control scandal, Bishop?
4: Yes, as based from the participating organizations at saka sa mga actual na dumalo kahapon at sa mga reaksyon sa social media, nagpapatunay lamang na iyan pa rin ang sigaw ng taong bayan, ang accountability, lalong-lalo na yung ating iskandalo sa flood control na kaya na funds, ano? At kasabay na rin dyan ay yung palawagan tungkol sa political dynasty. Kaya nga, gusto pa rin natin na hindi makalimutan ng maraming sambayan natin at ating mga political leaders, no? Importante na masagot ang katanungan ng taong bayan tungkol sa iskandalo sa flood control. Kaya buhay na buhay ang sigaw ng taong bayan na ang mga sangkot sa kurakot ay dapat litisin at dapat managot.
0: Bobo Ever, would you follow up kay Bishop?
1: Alright. Bishop, so far nasunod po ba naman yung mahigpit po na inilatag po ninyong panuntunan na hindi po dapat mabahira ng politika ito pong sinagawang White Ribbon March or may mga pinagbawalan po na sumama?
4: Walang. Actually, yung aming imbitasyon ay para sa lahat. Ano? Lahat ng anumang kulay, pati mga politicians ay imbitado. Pero hindi sila kasama sa programa, hindi sila kasama sa entablado, hindi sila kasama sa magbibigay ng mga salita at magpahayag sa publiko ng kanilang mga agenda. Sapagkat pinili namin na ang agenda ay tungkol doon sa ating ipinaglalaban yung flood control scandal na korupsyon, yung political dynasty, at saka yung election reform. May mga ibang organisasyon na nagpalabas ng kanilang sariling mga statement na ayaw nilang makasama yung ibang mga organisasyon naman. Meron silang mga sariling dynamics. Pero ang official na stand ng White Ribbon Movement ay bukas para sa lahat ang ginawa nating White Ribbon March kahapon.
1: Alright, Bishop, considering po ano itong kinalabasan po ng White Ribbon March kahapon, may possibility pa po ba na masundan po ito?
4: Alam mo, pinag-uusapan kung ano ang mga susunod na mga follow-up activities para hindi mawala ang issue in the public square tungkol sa ating mga advokasya. Kaya sa susunod na buwan na kung saan ay gagawa ng State of the Nation address ang ating Pangulo, somewhere around this time, baka maaari, pinag-uusapan pa, but I am not, very certain na matutuloy, pero pinag-uusapan.
1: And lastly na lamang po siguro, Bishop, yung pakikibahagi nga po ng libo-libong Pilipino ay parang nagsilbi na rin pong mensahe ito sa Marcos administration na binabantayin pa rin po ng publiko ang flood control scandal na nabunyag na halos isang taon na po nakalilipas. Naniniwala po ba kayo na papakinggan po ito ng Pangulo para paalalahanan po siya na isama ang issue sa kanya pong susunod na State of the Nation address?
4: Kami ay very hopeful at puno ng pag-asa na ang ating Pangulo ay hindi bigi at nakikinig sa maraming mga nangyayari sa public square sa ating bayan, lalong-lalo na ang mga sigaw ng ating mga concerned citizens, no? Tayo na merong mga sakit sa kinabukasan ng ating bayan. At palagay ko naman ay yan ang isang dahilan kung bakit patuloy tayong umiingay, sapagkat gusto natin masagutin at bigyan ng sagot at isama sa mga priority issues ng ating Pangulo, lalong-lalo na sa darating na State of the Nation address.
0: Okay. Bishop, again, thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines. Panghuli lang ho siguro, sa panig ho ng Simbahang Katolika, no? Meron ba kayong nais din pong marinig dun sa magiging State of the Nation address ni Pangulong Marcos other than dito nga ho sa flood control scandal, sir?
4: Well, kung matatandaan ninyo ay sometime at the beginning of nitong buwan na to, itong June, ay nagpalabas ng pastoral exhortation ng ating Catholic Bishops Conference of the Philippines, permado ito ng ating presidente na si Archbishop Garcera, isang special prayer, no? A call for conversion and national transformation. At mandatos niya na ito ay idasal sa lahat ng mga misa hanggang sa pagdating ng kwan, hanggang sa month of August hanggang September for 3 months, no? Kasama na dyan yung inaasahan natin na intention para sa State of the Nation address ng ating presidente, na kung saan ay magiging instrumento naman ito for the conversion ng national transformation ng ating bayan.
0: Okay. Maliwanag ho yan. Maraming salamat po muli, Bishop, for joining us sa Bombo Radio Philippines. Hanggang sa mga susunod na kayo po yung aming makausap, ingat po kayo, sir.
4: Thank you. Thank you very much at pagpalain tayo ng buong magkipal ang buong sambayan ng Pilipino.
0: Maraming salamat po. Ang chairperson ng Episcopal Commission on Interreligious Dialogue ng Catholic Bishops Conference of the Philippines at Bishop ng Kinapawan, si Bishop Jose Colin Bagaforo, mga kabombo. Oras natin, meron na ho tayong 17 o 18 minutes na lamang bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. Balik ka po tayo sa mga usapin dyan sa may FIFA World Cup 2026. Mga kabumbok, kahapon po ay muling gumawa ng kasaysayan ng football legend na si Lionel Messi. Solido ang naging pagpasok ng defending champion na Argentina sa round of 32 matapos ng talunin ng Jordan.

0: Department, makikita ang pagsagip sa isang sanggol na himalang nabuhay na nakuha mula sa ilalim ng gumuhong gusali. Samantala, isang 11-anyos na batang lalaki rin ang nailigtas ng rescue team mula sa Colombia matapos siyang matagpo ang nakabaon ng halos 3 metro sa ilalim ng mga gumuhong debris. Nagtamo ang batang lalaki ng balis sa braso at agad na isinugod sa ospital. Hindi naman nakaligtas ang kanyang ina at kapatid sa sakuna. Isa pang 11-anyos na bata ang nasagip ng rescue team mula sa Mexico sa bayan ng Caraballeda. Ayon kay Interim President Delcy Rodriguez, nasa 1,430 na ang kumpirmadong nasawi kung saan 3,000 katao ang nasugatan, habang halos kaparehong bilang din ang pansamantalang nananatili sa mga evacuation center. Iniulat niya rin na inihinto na ang search operations sa ilang lugar matapos nilang matukoy na wala ng sinyalis ng mga buhay na nakaligtas sa gumuhong mga debris. Naglaan din ang European Union ng humigit kumulang sa 5 million euros bilang emergency aid, habang inaasahan ding mag-aanunsyo ang Estados Unidos ng karagdagan pang pondong ilalaan sa mga apektadong komunidad. Samantala, sa karagdagan pang balita sa ibayong dagat, mahigit 1,000 katao na ang binawian ng buhay sa France dahil sa matinding heat wave na tumama sa Europa ayon sa French Public Health Agency. Karamihan sa mga nasawi ay mga senior citizen o edad sa 65 anyos pataas. Ngunit inaasahang tataas pa ang bilang habang patuloy na kinokolekta ang datos mula sa mga kabahayan at residential care facilities. Ayon sa mga siyentipiko, ang heat wave na nagsimula noong Hunyo 20 ang pinakamatindi ng naitala sa Europa, kung saan mas mabilis ang pag-init ng klima kumpara sa pandaigdigang average. Nagdulot ito ng mga pagkamatay, pagkasira ng infrastruktura at pagkantala sa supply ng kuryente sa ilang bansa. Bagamat humupa na ang matinding init sa malaking bahagi ng France, nananatili pa rin nasa ilalim ng heatwave alert ang ilang lugar sa hilagang silangan ng bansa. Sinabi naman ng French Health Minister na si Stephanie Rist na maaaring maramdaman pa ang epekto ng matinding init hanggang sa 10 araw kahit humupo na ang heatwave. Ayon naman sa health agency, bagamat pinakamatinding naapektuhan ang mga nakatatanda, nakaranas din ng epekto nito ang lahat ng edad.
1: Kaugnay po niyan, magkakabumbo, nagpaalala naman ang Philippine Embassy sa mga Paris sa mga Filipino na mag-ingat dahil nga rito sa matinding heatwave. Ayon sa embahada, delikado ang matagal na pagkabilad sa matinding init, lalo na para sa mga nakakatanda, mga bata, mga buntis, mga may kapansanan, mga meron pong malalang karamdaman at mga umiinom ng ilang uri ng gamot. Kabilang sa mga maaari pong maranasan dahil sa matinding init, ang pagkahilo, panghihina, o ito pong pamumulikat at dehydration. Sa kaso ng heat stroke at iba pang emergency, pinapayuhan ng mga Pilipino na tumawag sa emergency

0: Safety Hotline ng naturang embahada na 15112 para yan sa agarang tulong medical. Pinayuhan din ng mga Pilipino na manatili sa loob ng kanilang bahay kung maaari, uminom ng sapat na tubig, iwasan ang alak, kape, tsaa, matatamis na inumin at matataong lugar na kulang ho sa ventilasyon. Kung kinakailangan lumabas, magsuot ng mga magagaan na damit at magdala ng tubig at iba pang mga gamit na makakatulong laban sa matinding init. Inisyo rin ng embahada ang abiso matapos ng umabot na sa hanggang 40 o 40 degree o degrees Celsius ang temperatura sa ilang bahagi ng France sa gitna po ng heatwave ngayong taon na iniuugnay sa mahigit 1,000 pagkamatay. Ang pinakamataas na temperaturang naitala sa kasaysayan ng France ay umabot ng 46 degrees Celsius. Yan po'y noong Hunyo 28 ng taong 2019.
1: Samantala, balik po tayo sa balita dito sa Pilipinas. Naglabas ng bagong panuntunan ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa ilalim ng Circular No. 1238 upang gawing mas abot kaya at malinaw ang digital transactions. Ipinag-utos na ang person-to-person e-payment fees sa pagitan ng mga bangko, e-wallets at ibang payment pa na service providers na dapat ay malayo sa singil kapag nagtatransfer sa loob ng parehong institusyon na karaniwang libre. Ayon sa Central Bank Governor na si Eli Remolona Jr., ang mas mababang fees ay maghihikayat sa mas maraming Pilipino at negosyo na gumamit ng digital payments na makatutulong sa pagpapalawak ng paggamit nito at sa pagbawas ng kabuang gastos sa sistema ng pagbabayad. Ang hakbang na ito ay tugon sa Consumer Expectation Survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas noong ika-apat na quarter ng taong 2025, kung saan lumabas na isa sa bawat 3 Pilipino ang nakikitang malaking hadlang ang mataas na fees. Binago rin ang circular ng National Retail Payment System Framework at iba pa. Kabilang dito ang pagpapalawak ng transaction points at pagbibigay daan sa mga micro-businesses gaya ng sari-sari stores na magbukas ng account gamit ang National ID o opisyal na dokumento upang mas madali silang makapagtanggap o makatanggap ng digital payments.
0: Oras natin, meron na ho tayong 12 minuto bago sumapit mga kabombo ang alas 8 ng umaga sa iba pang mga balitang probinsyal. Bombever.
1: Ang paninindigan sa pagkakapantay-pantay ipinaglalaban ng LGBTQIA+ community sa isang ingranding pride event sa Quezon City. Alamin natin ang buong detalye sa balitang yan sa pag-ulat ng Star FM Manila.
2: Paninindigan at pagkakapantay-pantay. Yan ang ipinaglalaban at ipinagdiriwang ng iba't ibang LGBTQIA+ communities dito sa isang Pride event sa Quezon City. Sa ika-apat na taong selebrasyon ng Love Laban Pride PH Festival, itinampok sa malaking pagdiriwang ang Pride Expo, Pride Villages, Pride March at Pride Night. Sa panayab ng 102.7 Star FM Manila sa ilang mga nakiisa sa Love Laban 2026, mariin nilang inihayag na nararapat ng magkaroon ng pagkakapantay-pantay sa lipunan ngayong henerasyon na ito.
3: Ang pinakaano naman natin for the community, it's always about equality and inclusion. Doon tayo sa basic na hanggang ngayon naman talagang inilalaban pa rin yung pagkakapantay-pantay ng karapatan ng lahat ng tao, regardless kung ano yung sexual orientation, yung gender identity.
4: Just keep being yourself po. Ito po ay madali lang sabihin, pero mahirap po siyang ma-attain. Pero kapag yun po yung goal mo lagi, you just want to be yourself, kahit mahirap. Minsan mahirap siya ma-figure out kung paano.
5: Puli po, umusad na ang SOGI bill natin. That would be the number one priority kasi we need proper and legal ways to claim our rights in this country. So ayun po, that's number one goal. Pride is a protest. Happy Pride!
2: Ipinagdiriwa nga ang Pride Month tuwing buwan ng Hunyo taon-taon sa buong mundo. Dito sa Pilipinas, kabi-kabila ang mga pagkilos at makukulay na aktibidad at sentro nga ng selebrasyon ay ang nagaganap sa Metro Manila, partikular na sa Quezon City at sa lungsod ng Maynila. Mula rito sa Diliman, Quezon City, nag-uulat Star DJ German ng 102.7 Star FM Manila. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
0: Sa iba pang mga balita mula sa probinsya, ilang mga mangingisda ang apektado ho ng malawakang fish kill sa Magat Dam at pinayuhan po mga mangingisda na palampasin muna ang El Nino bago muling mag-alaga ng isda. May update po dyan ng Bombo Radio Tugigaraw.
6: Pinayuhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang mga mangingisda na naapektuhan ng malawakang fish kill sa Magat Dam sa bayan ng Ramon at Cordon Isabela na hintayin munang maging normal ang kalidad ng tubig bago muling mag-alaga ng isda. Ayon kay Jericho Gibe, Provincial Fishery Officer ng BFAR Isabela, ipagpaliban muna ang pagpaparami ng tilapia at maghintay ng rehabilitasyon bago muling mag-alaga dahil sa epekto ng El Nino. Sinabi ni Gibe na ang nararanasang pagbaba ng antas ng tubig sa dam at mababang oksigen ang dahilan ng pagkamatay ng nasa 10 metric tons ng isda. Sa ngayon, tinatayang nasa 1.2 million pesos na ang nalugi sa mga operator ng mga palaisdaan at posibleng madagdagan pa habang nagpapatuloy ang assessment at monitoring sa lawak ng pinsala ng fish kill sa 178 na fish cage operators. Tiniyak naman ng BFAR Isabela ang tulong sa mga naapektuhang may-ari ng mga fish pen na.
7: After ng fish cage, minomotor natin para maabisuhan naman natin yung mga fish cage operators natin dyan sa Magat kung hanggang kailan ba sila pwedeng uling mag-alaga ng tilapia. But I think dahil lang sa pagbaba ng tubig na parang tatagal pa hanggang next year, so baka hintayin muna natin din yung pagtaas ng tubig at yung abiso namin no, talagang okay na, normal na lahat itong water parameters ano, para ma-declare namin na safe na uli mag-operate yung ating mga fish cage operator po.
6: Yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Anselmo Banan Jr. And this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Samantala, ang publiko inaabangan na rin kung ano nga ba ang itsura ni Mary Grace Piatto sakaling humarap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon sa dating kongresista at miyembro ng Makabayan. Alamin po natin ang detalye sa balitang yan sa pag-uulat ng Bombo Radio Rojas.
8: Naniniwala si dating ACT Teachers Party List representative at miyembro ng grupong Makabayan na si Franz Castro na nag-aabang ang publiko kung ano nga ba ang itsura ni Mary Grace Piatto sakaling humarap ito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Castro, sinabi niyang positibong hakbang kung personal na haharap si Piatto sa Senado upang sagutin ang mga isyong ibinabato laban sa kanya. Ayon kay Castro, marami pa rin tanong ang kailangang mabiyang linaw, lalo na ang may kaugnayan sa mga acknowledgement receipt na may nakalagay na pangalan ni Piatto. Bukod sa inaasahang pagharap ni Piatto, sinabi rin ni Castro na hinihintay nilang magiging desisyon ng Senado kung sino ang magsisilbing presiding officer ng impeachment court, gayon din kung lalahok ang bagong minority bloc sa nagpapatuloy na proseso. Binigyan din ni Castro na mahalagang maging transparent at patas ang pamamahala sa impeachment trial upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa proseso at sa mga institusyon ng pamahalaan.
9: Well, sabi nga natin, tatlong araw ba ito, dalawang araw, dapat naging transparent no yung ano no yung Senado. Napakita sana sa mamamayan ano ba yung mga ipipresenta ng mga testigo at mga ano. But anyway, kung ipipresenta naman si Mary Grace Piatos ng defense, ay maganda naman yon para matanong ng prosecutor kung totoo yung kanyang pirma doon, no? Anong nangyari, ano ba yung ibinigay niyang impormasyon, no? Matatanong yan ng prosecutor at makikita natin yung validity. Pero ako naman, kahit na ipresenta si Mary Grace Piatos dyan, marami pa rin eh, hundreds pa rin yung kailangan niyang patunayan.
8: Mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ito si Bombo Saira Joy Aluad Bautista. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
10: Bombo Business News!
0: Bago tayo tuloy magtapos sa ating newscast, mga kabombo, update muna tayo dito sa ipatutupad na oil price adjustment. Epektibo ho yan bukas, huling araw po ng Hunyo ng taong 2026. Batay ho sa initial figure na nilabas ng Department of Energy, posible pong magkaroon ng rollback o kung hindi man, posible pong magkaroon na, ng taas presyo o increase sa presyo ng produktong petrolyo. Makikita ho ninyo sa inyong mga screen para po sa mga listeners, mga viewers ng Bombo Radio Philippines, mga kombo, etong posibilidad ng rollback at posibilidad ng price increase. Sa diesel, posible po itong magkaroon ng rollback na 81 centimos kada litro. Or posible din pong magkaroon ng price increase na piso at 20 centimo kada litro. Ang gasolina, posible pong magkaroon ng rollback na 50 centimos kada litro o posible rin pong magkaroon ng price increase na piso at 50 centimos kada litro. Ang kerosene, posible pong magkaroon ng rollback na 50 centimos kada litro o posible rin pong magkaroon ng taas presyo na piso at 40 centimos kada litro. Inuulit po natin, ang diesel, posible pong magkaroon ng rollback na 81 centimos kada litro. Posible pong magkaroon din ng price increase na piso at 20 centimo kada litro. Ang gasolina, posible pong magkaroon ng rollback na 50 centimos kada litro o posible rin pong magkaroon ng price increase na piso at 50 centimos kada litro. Ang kerosene, posible pong magkaroon ng 50 centimos kada litro na rollback o posible rin pong magkaroon ng price increase na piso at 40 centimos kada litro. Dahil sa panibago pong adjustment, narito po ang presyo, projected price ng bawat petroleum commodities batay po doon sa naunang ibinahagi ng Department of Energy na projected adjustment. Ang diesel, kung sakali pong magkaroon ng rollback, ay papalo na po ang presyo nito ng 69 pesos and 83 centavos. O kung magkaroon ng price increase, posible pong aabot ng 71 pesos and 03 centavos bawat litro. Ang gasolina naman, kung magkaroon ng rollback, ito ko'y papalo ng 77 pesos and 67 centavos. O kung magkaroon man ng increase, yan po'y aabot ng 79 pesos and 17 centavos bawat litro. Ang kerosene naman, kung magkakaroon ng rollback, ito ho'y aabot ng 113 pesos and 80 centavos ang presyo kada litro. Pero kung ang ipapatupad ay price increase, aabot po ito ng 115 pesos and 20 centavos bawat litro.
11: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
0: Sa palitan po ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, batay po sa pagtatapos ng trading noong araw po ng Biyernes, ang huling araw po ng trading nitong nakalipas na Linggo, mga kabombo. Ang isang US dollar katumbas po ngayon ng 61 pesos and 29 centavos. Ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos and 83 centavos. Ang isang Singaporean dollar katumbas ng 47 pesos and 35 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial katumbas ng 16 pesos and 35 centavos. At ang isang Euro katumbas ng 69 pesos and 82 centavos. Yan po'y batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations. Pagkatapos po ng Bombo Network News, pwedeng-pwede po ninyong mapanood, pwedeng po ninyong mapakinggan o i-monitor ang mga programa po ng ating mga provincial station. Bawat provincial station ng Bombo Radio Philippines at Star FM, may sarili pong social media pages na pwede po ninyong i-follow at pwede po kayong mag-subscribe. Sa Luzon area, magkakabombo dyan sa may Cagayan Valley, nariyan ang Bombo Radio Kawayan. Diyan sa may Pangasinan Province, sa Ilocos Region, nariyan ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan. Sa probinsya ng Benguet, diyan sa may Cordi, nariyan po ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio. Sa may Bicol Region, nariyan ang Bombo Radio Legazpi at dito sa Mega Manila, narito ang Star FM Manila.
1: Maring niyo rin pong tutukan diyan sa may Cagayan Valley Region, ang Bombo Radio Tugigaraw. Habang diyan sa Ilocos Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Bigan at Bombo Radio La Union. Habang sa Bicol Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Naga. At bago po tayo magtapos, samaan niyo po kaming manalangin ng Orasyo Imperata for deliverance from calamities.
12: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation. Nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
0: Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo. Yan na po ang kalipunan ng ating